Mutiyo, kazuwe ntumuli bulungi abali kusimba. Ngutekewa atiwa gamba akakubye. Yena nyini ko mumumanyi. Kucho na muzamba kasini sasatu. Famu mwe radio Simba mpurungome nunje na yedembe. Abali kuchena mubiri akasini semo. Fort Patrol mubende chenje jo chegwega kakumiro kagadi chiboga. Twabuza ko muri mutya. Mwebale kuliriza Simba. Mwebale kubanga mutu uliriza mwe mutyo. Abali ku www.radiosimba.uk. Twabuza ko nyo ntumuli mutyeo. Mwebale kuliriza enene. Urugumane musanyu kasawa kusawa. Mbaba sebara. Paka

0: Alonda aliwa mu nono guy. Eyali muduro baba bachi. Naimba kako ndoza mukafunya machakalero. Yes, wano tuwamu na tukati, yes. Wiki tujitani kenga tulimu vibe wenta hekambwe. Lekago tusoke tutendeleze kumukama katonda. Nenga bachara, jemuli yeyu.
1: Zende mukazi omupambanyi. Ndi mutobi zuku kamchara munange. Emirembe jo kusabiriza abasajja. Jako madde.
0: Tusoke tusabiko.
2: Uwino omukisa mbulamu obwo obwo omukisa waguli kawamwe sinakyendi omukisa oyinza okuba ogenda gusanga gy'ogenda guno gwe mukisa gw'omukeeze mu mambya esaze ne microphone soja kakos
0: gatumwebaza omutonzi abukeseza amakyaga olunaku olwaleero nga tukyali balamu era nga tukyabali bamu abo abakyasobola okussa ekyekitiibwa n'ettendo tukiddiza ye kubanga ye mugabirizi wa buli kitonde nga babukedde nga nze naawe tukyasobola okuwuliziganya kitegeeza nti ate atuleseewo olw'ensonga tukkiriza nti n'amakya g'olunaku olwaliro omukisa gwe tugulina yonna gye tugenda okutambulira mwabali ku mirimu gyammwe nga mukola na buli omu gyali gyayiyiza ensimbi nzikiriza nti Mukama Katonda agenda okukubirawo ekkubo eritali n'amakya g'olunaku olwaleero buli lukya lubeerako ebyetaago birala okuddingana kyokola ojja kukijjamu obuwanguzi naye tera kyetaaga omukisa gwa Mukama Katonda kale nno kulumukoole n'amakyagulo nakulwalira gye gye tuli aleme kutulekerera era n'olwaliro tugguse ebyo bye tusinga okwetaaga ye Mukama Katonda oyagabirira ensolo ku ttale era atugabirire naffe amakyagulo nakulwalira abafuluma amayumba gammwe nga mugenda okukola omulimu ogwo Mukama Katonda gukukuumire ne bizinesi yo Mukama Katonda gitunuulire kubanga mujje ekyokulya nga bwe bukedde leero tukkiriza nti obukuumi obugenda kutambula naawe yonna gy'ogenda okutambulira ate nga tukkiriza nti gy'okola era wajja kusobola okuwaayo ky'osinga okwegomba n'okusinga okuyaayaanira ebirooto bingi okusingako ebyo byoyagala okutuukiriza tukkiriza ebiganye Mukama Katonda alina obitukkiriza okusalawo kwe kunene mbulamu bwaffe ne wiikendi tugimukwase n'olunaku ndo olubeera emikono gye era mu ekyo wempitira okugambira nti Mukama Katonda akuwa omukisa gwe bwe byonna byokola bisobole okugguka ate era osobole okubeera obeeremu abo abawanguzi ffe tukkiriza nti bwe tumukoola akkiriza era atwanukula n'amakyagulo nakuwalirako ebiro emitima gyaffe n'okuyaayaana kwaffe asobole otwanukula gamba nti amiina
3: owuliriza kakos wano ku lubogola simba luno lwe luyimba lw'omukeeze kuba essimu olwagaliza omuntu wo.

Sidenga bwe nyigira mu motoka za masomero kakati buli omu yakutte ku mutwe yebuuza kyennyo. Akabenje kana akasembi akatuza abaana abali makumi abiri n'omusobi ate twade tulyawo ne tulaba akalala ekamuli eri. Kwegamba obunkenke kakati bungi tunoonya n'abaana engeri gye balina otambula mutetugitegeera. Barambarugara kogata ne namere banaye tebasaga kyebakola saidi zeri mbugisu banaye kyamaanyi abakola engudo kati bali bize bazikola naye tebazikoledde mu nkuba emmotoka ziseerera nalabe namere nga olwo n'ekiro ekimutwala entya jiwalalalalalala omukulu nambeshe wowulira bino ye pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu yabumuwadde n'agamba nti kakati ye akiti ng'akwatemuko tunabiwulira yawayabyo Haji Abudu Naduli ononongaye muwabuzi wa president ku nsonga za Buganda avuddeyo n'akangula eddoboozi ng'alyolekeza oyo gwa wabula n'amugamba munnange wandibadde oyanguwako n'ositukira mu kubanga ensonga ziri ezatutwala mu bush zirabikange zitandiikiriza okulingiza nga zidda bino biyina okunogerwa eddagala munywanyi jjukira ensonga yaffe mu katsaka Ebyo nga bikyali awo amateeka amapya gafuga mpozi emmotoka ezitambuza abaana bagamba mutino buli mmotoka eyina okubanga ya yero Ebyo nga bikyali awo Pulezidenti Museveni akutte olukomo n'alukubira omusajja Ramaphosa ku nsonga za kutulugunya abantu gwira

0: Kumukolo guno wasinzide na agabira abachala abasuiro kuzala mama kiti, sabuni, ebafu, omo, eliba mama abasuba mubibidi.
1: Abana bamwe mubayonse, waluwa abamu abagendo kuzala ngatemua agala kubayonska, kubanga temua agala mabiri gagwe, muga tereke daba baba funise mbuto, babiri ngatemi baga yonka. Okuyonso omwana, chabulamu. Omwana ayonse na magezi gabera nago tegabera ngo yomwana atakoze echi atayonka mabere gano galimu echirisa echamani norecho twagala okubakubiriza nti muyonse abaki abana twagala okubakubiriza bomala okuzaala omwana mukomyawo bamugeme nti manya abasawo babi bagamba naye naffe tuzza okubibakola ki bw'otagema mwana omwana ajja kulemalako omwana ajja kulwalako abaana abagenda okubeera banna abakyala be ya Uganda enkya ate babere nga bakoze ki bafunye okutaataagana.
0: Atwala eddwaliro lya Kawomya Health Center 3 Mutesi Madina agamba nti omuwendo gw'abazaala nga bato gukyali munene ddala nga kino kiviiridde ku bazadde batatutte baana mu masomero ne babaleka ne boonoonekera ku byalo naddala abaana ab'obuwala.
2: Otwa tugenda kyuse okulaba tuleeta enkulaankulanya mu sub county yaffe yekangulumira tino osomesa abaana kubanga olaba abaana abakyala ababazze okunywa eddagala balina okubeera mu masomero naye ogenda osanga nga bwe ngambye nti ofuna 245 omwezi ogenda osanga kwabo 245 nga asatu bali teenagers nga they have teenage pregnancies ekitegeeza nti balina okubeera mu somero oba ozaalisa because by law a teenage pregnancy abeera risk mother since abeera risk mother ogenda osanga nga bimu bigiramu nafunamu ka pressure memba nabane like nekyali nfunda so ogenda osanga nga babamu tuba tubareferinga ku ddwaliro erya Kangumira Health Center 4.
0: Kaidi Bikongolo ng'omuyambi w'omubaka wa Pulezidenti e Kayunga alangidde abamyu obukodo abalemeddwa okuteesa ne bakyala baabwe ku nsonga y'okubawa ku nsimbi ez'okukozesa amaka ne basalawo ne bakkuta nazo bukukusi.
3: Osanga omusajja n'afuna akakadde oba emitwalo 5 n'ayinga mu nyumba akukuta ngeringe kaliye tayagala mukazi amanyika ayina ssente muki
4: kyogereko
3: obukodo n'emirimu ginasusse kyemuba mulaba bakodakoda bakuba bakyala bammwe baba basenzi ne babaganza obukodo bwammwe wamugye waabwe niwe mulabira kaki mufaako
0: Yogara ko.
5: Akati polisi ye Budaka yatandise dde okunoonyereza ku nfa y'omusajja w'emyaka 7 Onekamba John onabadde mutuuze we Namwamba kisangibwa mu town council ye Naboa mu disitulikiti ye Budaka. Agerya polisi mu bitundu eby'obukiikakkono bw'e Bukedi one Wilfred Kyempasa atubulidde nti abatuuze beeyo bakanze ku magamaga munaba nga tebamulaba kutuuka ku makeere ne beebuuza gy'ali kaakano baategedde ebitalo oluvannyuma.
6: Wabaddewo enfa ekikangabwa mu kitundu ekimanyikiddwa nga Namamba Village na jenye sel ekisangibwa mu Nabo wa town council mu Budaka district nga waliwo omuntu asangibwa mu nju ye ng'ono avudde mu bulamu bw'ensi. Omugenzi ategere kisenga Kamba John ow'emyaka 7 era nga mutuuze wa Namamba Village ekisangibwa mu na jenye sel mu Nabo wa town council. Kigambibwa nti olunaku olwaleero omugenzi ono abaneiba be babadde tebamulabako ewaka era ne bagezaako okukuba ku ssimu ye wabula nga essimu evugira mu nju naye nga teriiyo agikwata. Kino kiwaliriza baneiba okumenya ettinisa ly'enju era bagenze okulimenya ne basanga nga omulambo gw'omugenzi guli ku kitanda nga gutunudde waggulu era nga yenna alina ebisesemye ku ye. Poliisi yaffe etuuse mu kitundu kino era omulambo gw'omugenzi ne guggibwawo ne gutwalibwa mu Mbale Referral Hospital Mochari okwongera okwekebejjebwa. Tujja kuba tubategeeza ebisingakaawo.
5: Akati mugavaako mu nsiko ebyemizannyo ettiimu y'eggwanga lya Spain okuva mu Bulaaya yasitukidde mu kikopo ky'ensi yonna ekya World Cup omwaka 2026 era nga enkomekero yabyonna yabadde mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Spain yawangudde Argentina ku goolo emu ku bwereere.

0: Kaguli ya Spain ya TV2 omu utanywa timu ya Barcelona Ferran Torres mudachike zongiru wa mwono vanyumaro dachike chenda okule magananga tulia lengede katimba kamune chikopo chechimu mzanyi wa Spain Rodri Cascante Hernandez yaronde duango mzanyi ya iti lide kubane na dirwa leno Messi uruwate Kylian Mbappe na abanga ya Chelsea nzu yukutipa mwodi kapu wa mwondi guno ya kumirekeze duaji wa isao Mbeda, yonanga bwe yabadde omukumi wa golo ye gwange lya Buspana Unai Simon yasitukidde mu kyo omukwasi wa golo akyasinze olopawo ku basi ononga muzanyero muzibizi wa timu ye gwanga lya Spain era nga asambe ne Barcelona ya wangu do mudali gwo muzanyi asinze mbazanyi abadde abato mu World Cup y'omundu guno kina jikira nti World Cup wa 2026 yatandika na kuzo mwezi 12 mwezi gwo mukaga okutuusa je bwa isona kole kulunga 19 we yagweredde ketaka
1: kino okimanyi
0: era mu kino okimanyi Kati damu kino kimanyi waliwo abantu betulina okujjukira nga abazira b'eggwanga nga bo ebigambo byabwe binzo obutaba bingi naye nga bye bakola bye byali bingi Geno Moses Ali ono ayogerwako ebigambo bingi ng'empologoma y'ebitundu bya West Nile era yalwana nnyo nnyo mu biseera eby'emabega eyo wakati w'okwagala okuzza government gyerakkiririzaamu kijjukirwe nti ono yaweleza nyo kusinga mgovernmenti ya Field Marshal Idi Amin Dada wakati wa makaguru kumolwenda mwensanvu mwogumu kutuka makaguru kumolwenda mwensanvu mwomwenda onalike bitendo bingi bimisobola okumwogerwako wako na hebi muku vyo sibi wandi ike wabino nyelezeyo mbajasa barwanako na basajja abamumanyi basobola basa kunyumiza obulungi omutegeere ngenda kuno koleleo chimbi bili kwebyo ebyogerwa ku Geno Moses Ali omugenzi anatera okuziikibwa nenge ebigambo bye nga generali bikyali bya ttendo omusajja ono kigambibwa nti mu buweereza bwe nga minisita w'ebyensimbi w'eggwanga mwakagulu kumolenda mwensanvu mwesatu wano mu Uganda kyajjira kuba nti omukulembeze Field Marshal Idi Amin Dada yali tategeera bulungi byogerwa mu luzungu gavana wa Uganda nga bamusaba ensimbi amubuulira nga bwe zitaliiwo ate nga akyogera mu lwebuddo ayogera kigambo foreign exchange kati ng'omukulembeze foreign exchange awo kamutabula ng'okukitegeera nti ensimbi y'eggwanga eri Amerika yeetaagisa ekyo nga kyetaaga okunyola omukulembeze akitegeere mangu kati kye yakola agamba bano abatusoma ennyo oluzungu beetaaga kukyusa aleete munywanyi we fanfe Geno Moses Ali otujjukire nti emabegako yali era aweereza nga provincial minister ow'ekitundu ekimu wano mu ggwanga kati ajja afuuke minisita era kigambibwa nti bwe yabeerera minisita awo Amin yakola obusolosolo bungi mbu era kigambibwa nti waliwo n'ekiseera we kyatuukako olumu Amin n'alagiriza bakube ku nsimbi engwira bazikube nga za wano ntegeeza ku kicupuli ne zikubwa mbu awo wali weetagisa w'ekiseera ensimbi ebiisa n'eyabali tuleme kubanga tetulina nsimbi anti baali tebazituwa mukimanyi bulungi nti ensimbi okujja wano oluusi zaali zikendeddemuko kakati nga si kyangu nnyo kubana bye tutunda bweru wa ggwanga nga n'akatale tekali buli wamu tusinga kutunda mu bwarabu eyo Moses Ali yaweereza bulungi era akalala akamwogerwako nti omusajja ono kyewuunyisa yali muvuzi wa nnyonyi si nnyonyi zokka ennwanyi naye n'ennyonyi eno etulamu abasaabaze mbulumu byogerwa nti yabongako ennyonyi ng'erimu n'abasaabaze n'agijja gy'agijja n'agigobye Uganda ng'atalina co-pilot Ati ebigambo bino eby'ebitendo bya Geno Moses Ali tusobola okubyogera okumalako olunaku naye tukkirize yali muyeekera omulwanyi ennyo ate yali musajja w'ebitendo eby'amaanyi omulwanyi Namige.

0: Mutele vuwa nukuchenda mumusamba kasatu femfe radio simba impologome yedembe good morning mwasuze mtia mikwana abini musatu edachikeza kaita kusawa nya ezencha unako uwale ram ayaya unako ramane na kuzo mwezi abili omwezi ogwa musamvu era bili abili mokaga gwe mwaka gwe tulimu nainga mwasuze mtia basewa ne wanyamo ababuza kwa simulala koni nalugwa nanyini tutu mama chanaku. Yes, utelevu wana matu wabuta ngansimbu da utelevu musimba taksi zigudo wana kaimba ka Irene Kayemba agama antino gwe tene nkuwayo nsi namba akashiba kalunji ngaluwa mune T-Paul atene tobeta mbongo akakaribu kidzi na inga mwasuze mutia basebo ni manyamo maniliza musimba taksi sawe afene soka wano musimba taksi mwetuwelea na mauli la gafa kalo katundu wa wosin zilo uli liza simba taksi ogampeleza mudobozi chite WhatsApp voice note no sindika ku 0508 chinana mubili nsambu 0508 chinana mubili nsambu 0508 no mpeleze dobozi agali kukalo kukatunduko wosin zilo kuwelanga mpozi olikulubogola simba yese nanga nkugama ntuwa suzotia unawo sinzila kanzo kembuze kubantuba baby tundu bino jetuwa wadolu na kuruwa jo nga tukole mirimu ejo bwana chewa chaimba nasuna bugabo abantu abo abali mu gombola ye kapeke chaimba nasuna bugabo abantu abo twabadde iyo nga tukole bwana chewa chairman sadi tukwebaza nyo mukuru sadi bale cheya tukwebaza nyo yatuyambye ko bantu asanzinga ya mobilizing ze bulungi nyo abantu na neba simba neba funa enguye neba funa kasukali abasowode neba funa ku bintu ebyenjawulo ebyava wano mu program ya feya chana kusebo akati no nabachala na iya kozo mulimu gwa manyi nabachala bimama mukuru wakozo mulimu gwa manyi mama mubiru wakozo mulimu gwa manyi waliwo ba neighbor abantu wadene kufenene tuli yako abantu bokatundu omukuru oli gwenjagala okubonga koli yatunogedde fene waguru kumutiba muitani bananga omusajjo yo nabade musubiza tiwe nadde Kampala namufunira ebintu ebya manyi nenga mpozi gwe munanga ali kulogola simba twabadde mu kiboga akati ate waliwo abye kiboga side ndala kati abo bachayimba je nabade kati ate nzijane feze ndalera abantu benasanze kiboga nga bauliriza lubogola simba na mwenja kubena nga mbabatu usako masoka ogenda kwesa bila kaimba linya kutu gende
1: wano musimba taksi akaimba kusaba ketukua uwepo lile choisi ya kaimba kocha ketulonza lonza tuko kubila uo anti simba taksi nanta kujuza
0: kulubagola simba kuoli elanga mpozi ya kade kekano nkwate simu yo onyigile ku 0 nya mwenda musambu satu 0 musambu zero nya mwenda musambu satu 0 wesabira kaimba kocha kakone tugende kulubagola simba halo
2: mama oliota mama
0: ndi bulungi wasizotia nyabani ono
2: baba meneje wapike ya mkwanga
0: baba mkwanga saba kaimba
2: nina kana kaimba akapia kubaita mbani aka Queen's Mairo
0: bakaitani
2: bakaita mbani Queen's Mairo
0: omuyimbi bamuitani
2: Queen's Mairo bakaita mbani
0: akonze sina kafuna mganda wange
2: mpaka imbaka sankara akanewera saka
0: ani
2: mpaka imbaka sankara akanewera
0: kagenda kati yako
2: sankara alitolito sankara
0: oimba obo kungubaga kaimba kako

0: mutelevu wano kushenda mu musava kasatu FM Radio Simba empalagome yedembe Dr. Jose Camilo na gama na ina kutegera na inga nkwa deno na Mr. Phil agama antino jangu emukono njakala kuwa maulide agagali kalo kukatunduko uuliriza Simba Taxi.
1: Akali eyo twandika ulide naffe biki ebifa mu kitundu kyo kukaaloko awo mu katundu kawo w'osula agava ku siteji ya boda w'okolera oba mu paaka w'osimba mu katale ko w'okolera ku kiduuka mu tawuni w'okolera oba ku kaala w'osinziro
0: awo wenyini w'osinziro okubeera ng'oli ku lubagola Simba okwata simu no recording WhatsApp voice note awo ono n'onsindikira ku 0708 72 07 njagala soka genda Bukelele waliyo Stuart atuwe agali side yeyo eyebu kerele Stuart
2: koni webalo kuweleza ze Stuart okuwa nebukele kakati kwa mwari wa agali eno omusajja yagenze na sanga mukazi we nga azina ekimansulo ate bulijjo yali amugamba nti alina omulimu gwakola ekiro naye ng'omusajja tamanyi kati omusajja adde agenze okulaba ku World Cup yasangidde mukazi we nga azina ekimansulo
0: antikale yasanze owewe ekimansulo akiri bize amuwonge ali kuhamu katuwaga ali kuhamu muwonge
3: madamu kono bali kuweereza nze muwonge Lunadi bamuwonge mono pangalia na kuhamu shop ground kambuza gina kula chama niwe na wandagala mwa migala kuzibadilo salongo antuwe na wandagala mumula biranga dala kambuza kusenga ngesenga na mandi mampresa na wandagala bugede wabasa wile ngulia undiba bugede kwa gara nyo kambuza kunyume mwami kawe sitata na mata mama na mata suwabu kamba bugede maremu se na vingo ula singa kwela biranga kwa gara nyo madamu koni amaule geni naga wadewa na kumbacha gare mkatele kwa wina yunguka atewezo kuwa omubi abie engo ya yefu de customer nga londe ngoyi madamu koni nga ina chivira chabada kute madamu koni wagendo kivira mchivira nga ngoyi ya nga wadabi ngoyi zivira ngoyi kuminatano madamu koni chukanga izinezi wade mungalo nga sasudeke ngoyi tano madamu koni mvuka yekaza kaziza naga mengoyi na wenzi guza walada madamu koni wagendo mbu za tuwale jozi guze madamu koni hati ngatandika kutamu atamua ulimajidati natandika okwetula madamu kono obubi bw'engoye naffe abasubuzi buyitidde batubbako engoye
0: obubi bw'engoye abasubuzi wababbako engoye nga nkujjeyeeyo nkututte nakasongola nakasongola waliyo Zaviana twagala naye atuwagali side eye nakasongola nago tugawulire
4: longo alibisi mulamu wange omu bwati owendiga muka Isaac brother omukaisiro na mundi nkonyo konyo mulamu alibisi Ivan subuzi waka soli ya omukalongo kwenye kunyo Ivan madamu kona mwari agali enono nagasaka ku Friday mkatale ke kalongo mukalongo sabu kaunte kone wali neiba eyaba kone iba mune ente na agenda na aje tuundira bei laisi madamu kone mbira nyono wetu kila abana abu gwababa kente ngomsaja gwababa kente mamuita nyombi msaja ono mugongo ngalimu Mairiki Town Council kone pebala bente ngente omusajja ajitwala gwe bajiguziza ne bamugambe yento jijewa yente ya fenti gundi yajinguziza ngana abaguziza ente koni bamweta Dan Muyomba nga mutabani wa Sebukera Mairiki Town Council koni basingana Dan ono nga koni ali mu kuspendinga akasente koni nga ali mu kusika senyama mu katale aliyeko den nga temeseza ne nyama jagenda okutwala koni ne bamukwata ne bamukabirawo nga bie ente ya neighbor era koni kyazuusenga ono Dani yabadamaze n'enkoko z'omusajja ono nyombi mugongo mu Mairiki Town Council nga badde bawayiriza ebisolo nti bebiben enkoko z'omusajja kumbe nga koni enkoko yazimazewo nga ziba koni naye bamu kwatane bamutwala ku police era kati atemeza mabega wa mitayimbwa naye kyabu byabatuze bali bagala kumukuba koni bamumiza omukomo so
0: anga
4: koni be bamukuba antaba bade bakubanga ababi naye kati koni atemeza mabega wa mitayimbwa gamaida gena kusakire no bali kweleza nyabo
0: oyi balokuuliriza enkoko za munenga bake mwemwe naye anaye abantu
1: Ouli ya bikusobede, obabi kutabode. Tuina kubulira kakutegera. Tangwe wa mama chanaku mchanaku. Akumarike naku Musimba taxi.
5: Montata kuguru kwa angibarime kusalako. Kubanga na sigaza kumu. Atika atinokula na bagala kusalako.
6: Kuzo kunyamba. Abaina oke baina yo. Abaina okubugo ye. Abaina okubuunga. Abaina wangibukule. Kuba sigia busulawo. Manda batano bonanze mbaina.
7: Kwa yibadesa wabu yambi. Kuba sebuli ya bulungi akapira kanuma abantu banyambe bansondere yo kasende ngende
0: basabe
7: bana abauliza ba radio Simba basaba kunyamba no kubiyambi ne mudwali go lode bunno
1: wabula mwa baloda abayi abali ku machupa obabe itago obukugu wabasawo mu mugumire mu malwaliro tituna abasanga jukira chanaku sikatemba wabula amazima ageyogerera ne koni narukwa.

0: Wana kuchenda mumu samba kasa tufemfe radio shime mpologome yedembe. I'm sorry baby fefe bushi ne David Lutalo. Nchakuwa mauli la gafa mvitundu na te. Ebye nja ulo njagala kutu wala mukono waliopa de border. Ampena te amauli la gali ya mukono pade border.
1: Antikoni wewale tuweleza tusimanye mpereza amanya pade border. Zara ina mgangeli mkasao ndi mukono na soti. Antiko ni fana nyeo vya mkuwa deo yuadeo esawa zino ziwade mudachi musanya nedachika nga avi mutano wendi funibia antiko ni oruva nyumaruwa mubi okuja antiko ni nevasi yaze na asara ebati na agua muduka elimu ngalitu honda masimu wano enasuti antiko ni ya ulibua banyini duka antiko ni nevamu siviramu okuba kuncho weda mwari elamu enkole deguli lerinu. Antikoni ifana nivyo kuweleza nga polisi eze abantu ne bakungana mu bungi nga obalabye era wenjogererwa polisi eze ne mtasa atwalibwa emukono ku polisi ye mukono antikoni nenga abantu obedda bamusaba babagama mu mutuwe antikoni bamulemedere ku esodo kuwa
0: wale nyo pa de border waliwo mwana muwala wano Angel Mubiru ali side ze chiola
2: ono Mawiru Angel okuva echiola. Akati madamu koni amauli la gari yenu. Wabadenga wo umuwala. Ngabamu ita kuini kuchaloche ba itabuzu chiola. Unamuwala ngembena zisirifu nyonga tate gerekeka. Akati no umuwala unabada ita kustajia boda. Aba boda ntipulijoba mkazi wako masana. Mvubu kana muita masana, masana. Mwala na agano tunulayo. Ekivuddemu omusajja ya boda tekimumalidde najja nasika omuwala ono omukono n'amulemerako maasaana anti konya omuwala bulijjo kyava asirikira asambye omusajja nga ono omuwala alabika nga sina wa bulijjo fenna tusasamalidde ne tutunula nga tubadde tetukimusuubiramu kuba omuwala abadde nga musirifu nnyo omusajja bambi n'avaawo mu biswalo nze mu
0: Okay, gari yeyo.
2: Olanga bina biba dechi yola.
0: Okay, kamalo kufuna Efraim Kagenda side is Kitende atwa kagenda.
3: Antiko ni wale kutueleza munaye, Kagenda Efraim ngasizide Kitende kusomero lya Vision. Kakati Antiko ni kasoke ndi baze kaba na ba Vision nti batuzanye de bulunjo mpira ku na ku lokutano. Ne bazako ni ndako ni mama wange nakabugoja sawe na meso nti olwadde obumuluma. Nwa kujia mtesa asira nga yu nukugomvu mechitotoro kati antiko ni guyu nalikusa kide webajia kukasuza kama kakula iti ye mtu kia kadewe kila chia mani wairu siwanu hadi simbio nga yabadeke biume bidongo edukona haba mtu haba jimiri deka haba jitudeko antiko ni mtu kia yabadi yari medori nyakasuzi nikirira nidi mapiga era ya gude era baisi babo bi nyo era ni watu waliwa mduwali ya chisubi isawa zinunga bali mkupocha nevi hundule kwe kusakidi Kagenda Efraimo Kitende kusono ya Vision
0: kwe bali nyo Kagenda Efraimo Kitende haula ba ero siwa no mutula zenti muli mugufu na munyo bana muli nengeri jemu kubye kampeini zama nye nyo muli inga babaka ba parliament

0: kulubogola simba kwoli eranga nkwaniriza mukasera kacha nako chana kusibaluwa agafe gaba mazima ageyogerera akansime basebo ni banyabo abatukwatirako mu mulimo ogwo kuyamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala waliwo bano bampereze ngo yibambi ne basanga mazo gende ekiboga mama miracle mulindwa webale nnyo obaka bwatuuka waliwo nabalabe sinategera manya lubyanza na iya mpereza ye nsimbi wano kuruo kutano na isa zifuna nzifunye kati ateno luwa lero era alese nkwebaza nnyo oluo mutima ogwo omulungi omusasizi era omutima omudukirize webale nnyo webalize dala banange stories of ezino ezacha nako zibera ku TikTok abatu laba ku TikTok live mtu laba bulungi nnyo ate stories zino mbulambala mbera ne zibera ku mukuto gwa YouTube ogwa koni nalugwa chanaku bulirofu na kadde itako ku mukuto ogwo olaba abantu embera je balimu owatana subscribing au subscribing stories ezo mu sharing eko tulabe ate nino mchala wano angamba yafirwa bawe ate oluvanyuma omwana n'abajjako omuliro omuliro ogukyaganye okubeeranga guwona nyembe kye kikuli maaso ke kazindaalo bakuyitani amanya
1: amanya agange nze nampi masala
0: sembera kazindaalo
1: amanya agange nze nampi masala
0: oli wa myaka emeka
1: nne myaka 39
0: emyaka 39 ozaalwa wa
1: nzaalibwa mukono kikuba nchima
0: mukono mpitawo kutuka kikuba nchima
1: oyitira na suti botuka noweta kusatu nowetera kusatu
0: tata jali
1: tata wange jali
0: tata imwami yani
1: imwami kokola Jackson
0: tata akola mulimu ki
1: tata wange takola
0: yakadiwa
1: iye
0: ate mama
1: mama wange naye takola bamwita Nalubega Scovi
0: naye jali
1: naye jali
0: tata bwe yali akola yakola ko mulimu ki
1: tata wange era yali mulimi
0: okay yabasomesa ako
1: yatusomesa ako mpaka kya musanvu
0: mpaka P7 uluno okola ki
1: olonze bwena ma P7 nenga na ne mfumbirwa
0: olu ofumbidwa mwamyani
1: fumbidwa mwami Sechewa Mdasiru
0: Sechewa yakutwala mu mbere efana netya
1: era yantwala mu mbere echavu kaine
0: nenga yaleta ebintu
1: yaleta okay bitono
0: tu yajja kuchala oba yajja kwanjula
1: ya chala uchiazi
0: ya leta kubichi
1: ya leta uko sukari ni sabuni
0: ni mugena muzala abana bameka
1: ni tuzala abana bafe mkaga
0: uru yomwami inga akola mulimuchi
1: eranga na ye mulimi
0: okay akututa kuwasiza akututewa
1: antutewa abwe ewabwe semba bule
0: bakuje mukono paka semba bule bufumbo butandise ofumbye yo banga ki
1: ofumbye ye myaka ejiwera kanti koni
0: otyo obuzibu buvawa
1: obuzibu bwe bwavira obwasinga kuvira omwami wange kufa
0: omwami afaki eradde
1: omwami afa January yafa January nga azeno kutunda ebintu ebirime bye
0: bwe yamalanga okubirima yalimanga biki
1: yali manga muogo no butunda kati nabileta egundi busega kati yali akomawo bus je yalimu negwa ku lwemasaka
0: nga ye Yesu kwegamba bakita ki bwamala okwerimira ne yepakirira ne yeretera
1: iye wechali kati yali addaye waka bus negwa ku lwemasaka nafa
0: egwa saidi wawo
1: anti kwane sijajukira ona nga yagwa na nafa
0: omwami mumuzika wa
1: omwami tumuzike wa bwese mbavule kuchalo chempichi
0: mpichi
1: chempichi
0: omwami afadde
1: mwami afadde January
0: muguno omwaka akulekera abana
1: andekera abana mukaga mbera wawo nabo
0: omukulu ali mu kya kumeka
1: omukulu ali mu senior 1 miaka 15 Antikoni wenali njali nabana abonga abandekede abana nebajja omuliro antikoni
0: abana bajja batyo omuliro era bameka
1: antikoni nali ngenza kuluzi ngandekede mukadde abana
0: mukadde kusaidi ki
1: nazala wange
0: kati wena nazala atambula alimu akatambula
1: machali amaanyi kati nga tuvuddeyo okulima ne mulekera wa abaana ne ngakande
0: omwami yali yazimbayo
1: tuli ku nju ya kijja
0: otegete otyo
1: kakati wenagenda katwale kaka ebijanjaalo ku kyoto waliwo n'omukyala gwe twali twasenza ngabeera we waka kakati nagenda okudda nti kwani nasanga abaana bange nga bali babiri bonna batayirawo nga bagudde mu bijanjaalo
0: abijanjaalo babigwamu batya oyo wa myezi emeka
1: ono wa mwaka gumu n'emyezi esatu
0: otyo
1: kakati
0: ate omulala yajja
1: omulala wa myaka ena
0: bombi bajja ani yasinga okujja
1: anti koni oli ye yasinga kuba yajja akabina najja ne muneeno mwonna muno mu lusambi kati nono naye najja
0: onajja bitundu ki
1: onajja ebitundu binene ebyenkwawa ebbeere
0: nga njagadde okulaba we yajja oyo akyayonka
1: ayonka nti koni
0: yajja omugongo ne mu maaso saidi eyo si eriko omutima omukono tegwefunyulula
1: omukono gwalemalira yantikoni
0: otyo
1: kakati
0: mwambazi wano waliwo empewo
1: mukadde nanga
0: muwala mulenzi
1: muwala mukadde nangamba ati nadde nyingidde mu nju ati nga ngenza okujjayo akake kantuuleko
0: sembera akazindaalo
1: nange nagenza okudda ngaabaana bagudde mu bijanjaalo
0: oba baalinnya ku luku
1: simanyi we bajja antikoni nagenda otuukawo ng'abaana bange bali ku mulyango bataawa antikoni najula okuzirika ne ngamba lwaki mukama bino ebizibu byonna bireetera nze antikoni naye naguma naye banaekijanja by'abaana antikoni omuliro gugenye
0: ono ebbeere kweriri oba lyavaako ndabange eritaliiyo mweriri kati olwo bajja ddi bamaze ebbanga ki nga bayidde
1: bajja gwakuna ntikoni
0: okuva mu gwokuna kati tuli mu gwa musanvu ojjanjaba
1: ndijjanjaba nabatwalako mu ddwaliro wiiki bbiri ntikoni nga omanya obufunda bwensawo nze nesigala nze taata nze maama nenteekangako ebiddagala ebikanda
0: kati ozze wano ku radio simba oyagala abantu bakuyambe batya sokoleka okukaaba ogume muko ombuulire
1: nsaba buli muntu yenna alina kyalinawo abawuliza mwenna munyambe bambi munkwatireko bambi buli alina kyalinawo njijanjaba abaana bano bawone
0: baawo teyalinayo ku baganda be oluusi baganda b'abaami bamanyi okuyamba
1: baganda b'abaami baali babazaala abaana babiri kati omu naafa kati nasigalawo bwomu
0: ok gwolina essimu
1: nina essimu
0: eri namba ki
1: eri 07 00 31 94 11
0: ok gwe munange ali ku lubogola simba 07 00 31 94 11 oli ku lubogola simba tuli mu kaseera akakyanaku wano wetuyambira era nga mbeebaza nnyo bassebo ne bannyabo mwena abasituka nga tukola omulimu guno ogw'okuyamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mpozi twagala tuyambe ku mukyalo ono mwami yamulekera abaana mukaaga kyokka ku baana abo mukaaga ababiri emyezi nga gumu n'ekitundu eziyise yali agenza okuleeta amazzi ku busezaala gyali eyo ate agenda okudda nga ow'emyaka ena noono ow'omwaka gumu n'emyezi esatu nga bayidde ebijanjaalo ono naye yajja nnyo naye ate agamba gwataleese ye yasinga okujja omukyala yakafiirwa omwami obuyambi tabulina kale bwe wenaasobola okuyambako obusimu bwaffe mubumanyi wano kasi toteekako erinnya 07 72 47 76 ne 07 52 63 33 43 teweerabira kusaako linnya nange mmanye ani gwe neebaza naye n'omukyala ono ayina essimu yeeri 07 00 39 11 kansooke enzigye obubaka buno ate nzire nga tugezaako okuyamba nampiima saara tulabe engeri gye tusobola okutaasaamu
2: Uli ya bikusobe de, obabi kutabo de. Tuina kubulira kakutegera. Jangwe wa mama chanaku mchanaku. Akumalike naku musimba taksi.
3: Montata kuguru kwa angibarime kusalako. Kubanga na figa za kumu. Atika atinokula na baga la kusalako.
4: Kuzo kunyamba. Abaina oke baina yo. Abaina okubugo ye. Abaina okubuunga. Abaina wangebukule. Kuba sigia busulawo. Manda batano bonanze mbaina.
5: Kwa yivadensa wabuyambi. Kuba sewu. Ya bulungi akapira kanuma abantu banyambe bansondere okasende ngende
0: basabe
5: bana abauliza ba radio Simba basaba kunyamba no kubuyambi ne mudwali bwulade bunno
2: nokula mwa balodda abayi abali ku machupa obaba itago obukugu wabasawo mu mugumire mu malwaliro tituna abasanga jukira chanaku sikatemba wabula amazima ge yogerera ne koni narukwa
6: Omulimi, East African Seeds Uganda Limited, kati yaitibwa Silver Seeds Uganda Limited, ekuletede kasoli okuve Kenya, hodari neke H500-43A, unonga omerera nyo, azitoa, avamu akaunga kaoma, ngakuli ya mieze satu, atenga gumino musana, ngabuli eka, evamu akati wensawa satu, na makumi ya satu mwetano, nisigo ya kasoli ke H500, ne hodari, jisanga walisho praite Kampala, ne kuofisi za fe Kawempe, kunya kuchambuka Kawempe Muslim, ne maduka gatune nisigo nedagala, okueto olola Uganda yona wakuwa kunoti msambu noti tano atano musatu asatu mbili chenda mukaga uwe noti msambu noti nya habili mbili asatu musatu noti satu

0: na KCB Bank amateka nebira gero bigobererwa KCB Bank erungamizwa Bank of Uganda sente za customers zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda tukavuka de 10
1: Tika mbulanga la jika pozi yesu lezili mkaga za kama unafezi bulo kupanga ziwele sao mnano chali kusimba chenda mwisimba kasilisa satu na chenda mbili ya kasilisemu sako www.radiosimba.tvg nenga njagada mpozi zoma nyenti wakilabi ya suni vila basabedo kupira nga bagula Joao Gomez kwa bafunye nga baku olovis kuyuro bukada makumi yana umisambi umbrazil miaka makumi abini mwe tano bamulese klabe ya vili duwa kumisambi Yuri Tumans ya genze mklabi ya Manchester United chukate klabi ya miyalwaziza Amadu Onana Mwodi Cup abade msikwadi ya Belgium ya funye bufune nga bwa amanyi nyo sasu wa kupira nga samba kumare banga bachano nyo kupira nga bafuno msambi Johani Mazambi kupira nga bwa klabi ili ya Freeburg ya jama nenga mkisoka basobodo kupira nga bali ito msambi ya manyidua nga Joao Gomez avide kutime ili ya olu vizimugwange ili ya bungereza abagenze no, maso no kupira nga basalibu ya kukubanga badamuliji ya 1C ya championship so ye awonya sigadi mprimia umisambi umbrazili Joao Gomez umiaka makumi abili mwe tanu wabaklabi ya Manchester United ipazeri umulezi gobalese msai mto bamuje mutimu ento ya Tottenham Hotspur bamulangiride bamita Tynan Thompson bamulese Tynan Thompson bamuje mklabi ya Spurs ya bato bamubiyo msai mto yo ilanga yegesa kubasambi ya balala klabi ya manibi ya kaleta ukuli abasambi nga Karu Dalo kipego bafunye nga baku Leeds enzalo ya Wales saka balenzi nga Yuri Tumans kibafunye nga baku timu ya Aston Villa ne Andre Santos kibafunye nga baku timu ya Chelsea baitho mani bafunye friendly game of the weekend wali Finland mchubuge ili sinki gwawede bakubidua M0 timu poza ateri emanyidua nga ya Wrexham gwabadogo mkwano nga begezamu Andre Santos imeku basambi ata basambi naba langa hali magwaya basi wado kubida bafune kudachika mumpira mpaza atogo kwa badogo mkwano walimu chibuga Helsinki eche kwanga edia Finland nda kwa mpazi kuma wali echilo sawa tano kumukage echilo tubenga tuwa gena pozi vigamba ate bidala tukubeto chimbana sambe ncha noku wali zati zabu abanaba sambi uluwa lero noku wali zati zabu abanaba sambi ate uluwa lero so echo kula changunye kupasikala nga kuhuliza nga kumbetizi kodi za feza asomye kusita bibili kumi sita kuminatano stemu hash yes nista bibili kumi sita kuminatano sita bili hash yes gala mpwezi mwajama pesa agali ya galero paka ate sabili yeze chilewe na chusi za tekeje jinawe jiencha so kufuwe chile sabili bonobo ze kodi yezo uja kubata ufu na mpwezi mpili jinawa jiencha ukunaba nakatambula kanaba kamidwiki nenga kubasamba lero in Finland klabi ya IFK Mariham kubidua MP ya munana jasenjo kubida nga samba IFK Mariham kubidua games munana ezeveko siriga jasenjo kubida nga samba ilo kubida nga kubwa FC Daiti aliko odi ya gumu kakaga ndabiyo kune muguanga baidwa Ilves na yemu Finland jasangibwa abade kufomu nunja sobedo kubangula games musambu jasenjo sinika na kwa samba lero klabi ya TPS lero winye Ilves kutime TPS na yemu pozitia soboki dadala suenga walimu Uruguay klabi ya Defensor Sporting ili maganya game zisatu za sambi ya kupeda nga samba mulije Uruguay nila samba club ya Liverpool Montevideo ya Uruguay draw ya weliko odi ya mitualo esatu mwenye kumisatu ndabiyo kwenye club ya Montevideo ila Uruguay kweze draw zisatu mgame za zombo dilinganwa za sambi ya kupeda nga achara za club ya Danubio solido Danubio achara ywa club ya Montevideo City nganemu Sweden club ya Ograit FF game zisatu za simbi kupida nga cha za klabi ya Jugaden bako zibu kuzimalili ilagu cha za lero buva kwabo Sweden klabi ya Kalma wangu de game zisatu za simbi kupida nga samba is Alus Venskan lero kuba klabi ya malumo ukuba klabi ya Kalma malumo wangu de game zisatu yes za simbi kupida nga samba is Alus Venskan lero kuba klabi ya Kalma FF wayo baliko odiebi ninya so kwa ingila overs nezi unders nezi cha sobo kila dala lero gwepozi ubetins wa overs nezi unders nazo ubako mfunga na pozi kupa samba lero ndabiyo klabi ya Mushikaruna yekweze over 2.5 mgames mukaga za simbi sike na klabi orenze barimu ikuwa dube sambe chilo over 25 ya wabiriko odi ya mitolo ebili ilimu Finland klabi ya light game zitano za simbi kupida nga samba wa mbeko sirige Finland abada wakula mu wana under 2.5 under ya wedele ya 2.5 wabiriko odi ya wabiriko 2.10 chokato ni blue guard ya klabi ya Slava Sofia samba klabi ya CSK Sofia klabi ya CSK Sofia game zitano mulije blue guard ya za simbi kupida nga samba wana abada wakula mu under 2.5 Hilo kola under 2.5 nga besinka nyaliko odd 2 Ngane Slava Sofia game zo muenda Za sembi kubina nga sinka na klabi ya CSK Sofia Kuzo omunana Mbadeba kola under 2.5 Chongi hilo kubanga ate chika atilize nsongeri Ndabeyo kwa none mbote predivu Mpida omunana za sembi sinka na klabi Okubina nga chaza klabi ya PFC Lokomotive Sofia kujo musanfu Bako zemu under 2.5 Hilo under 2.5 ya wiliko odd ya gumuke ndabitano Ne Kaluma sinka na Malumo game zo musanvu Malumo poza simbe kupira nga sambiri mwa Svenskan kuzo mukaga badda kola over 2.5 nero over 2.5 nga samba klabi ya Kaluma baliko odi ya gumu kakaga bitano gwa bettinga ndipoja nga vude ku muzinda loko odi yeyo eri sita bibiri 10 sita 15 sitemu hashes sita bibiri 10 sita 15 sitemu hashes oba super single odi 2 plus ne odi 3 plus kodi ya star 210 615 star 2 hashes ja kudingana pozi atenche chiro arele chiro rather sample zitano nokuda waguru sobira kupaza kuva saa 5 zeze chiro nzije atogere bigambo ku live scores ku results ne preview abana sambe ncha ne transfers nazo kwezi nabazi tuse kamba agalizo kubera bulungi mwena mwena era mwedaba
2: Ebyo byonna mu Simba Sports naba kugumbye mizanyo nga babisoma mpawu yabigira ku mulimu kati nencha tulindirire
3: Wando chimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko komo kumanda mobile ne data nga amali nnaku 3 nyiga sita 19 star emu hash ojja kufuna ennyongeza ya 3 ne dakiika ez'obwerere okukuba amasimu g'amanda manda mobile koleza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission
4: No, yes, Sim!
5: News. Kuli wamu, ama uli wegaba. Kuna, agesi kakusa weno.

0: Muya ye. Ajeno jenga mamuya aja kumenyo mutima. Oh. Ajeno ngajingamba. Ajena bango muya aja kumenyo mutima nze ntio kumenyo mutima. Mwana ngweza abachala bampuba ubane nkowa. Tira dalo kumenyo mutima nze kato mutima kwange ngukwatanga kalira ka mwana. Kena nze kato mchalo kumatiza nze okugwa na ye mulavu. Omuchalo kumatiza nze kati we natuka nerevo kwendi zo muchalo kumatiza ndikati ingwe na ye mulavu chizibu chikarubira dala nga bola bila dala chagulanyi kumwami mu 7
1: you the best time
0: je simbubi nyama nayo ba abantu tunula ko noga kanda beko kale ndise kumaso

0: Kake kwaza yo munigo ya oyabera ku kamera yo yani oyo munigo
1: Inyale limbuza buza ate bulwe mulaba mulaba anta midde kati bambi ne bambi elinyale eba
0: nada da danger muleke ne eke muleke foot soldier nakugwa nyoyo Nabila biyana biwala soko bideke Chona ganyo biyana biwala nga nchakola Mera chijunteka

0: Da engeri gye tugenda okwegabanyamu okudeployinga mu byalo by'enjawulo nga tulaba nga obutebenkevu bubeera bulungi mu byalo era twatandikidde ddala okutambula tutambudde amagombolola agawera tubaddeko ku miruka wamu n'ebyalo nga twongera okukubiriza abantu okukuuma emirembe wamu n'okwetegekera bulungi okulonda kubanga kano akalulu tubadde mu bululu bungi era nga tetwagala kano kalulu kuleka bantu nga balina ebinu
1: Nyongero kujukiza Radio Simba yekutusa kama ulirega fega na 15 zeda chikeza kaita kusawa ikumi zuregulo. Bwega tiamulire bwega badengo gakusomera nze Amina Nabule Kajimu. Amalama ulirega gena kubaga sawa. Kumine mumbu funze tova Radio Simba. Emplogoma edembe.
2: Abuge gabadama ulire ku Radio Simba. By the way,
3: Radio Simba in Uganda.
4: Hallelujah.

0: Of course, you know, I was a little Simba. Abana be mubende, abana be waferi ofe kayunga, abana be kayunga, abana be chitimba, abana be cherima, abana be bare, abana be jinja, abana be namayuga, abana be mayuga ho, abana be namutumba, bari kwari yo simba kaunga zikayo, tukakwasa kanya ampora ampora mugurikeyo, akaunga zikalo sako zenze kan side yeri wali yo musajja, ainza na yo kuyingira manya kechike cha waguru.
1: Oh, kubye kanda bongo mani kalebule. Mzee penti ya mwanu, butelevu tu guse mulubogola simba angabuli jo sawa ya mkulikeyo. Sawa ya mkulikeyo nga bulijo eno ye simba nga bulijo ni nata kujuza butelevo kutege kere sanyo nga bulijo nze butelevo nga bulijo kwe baba zanyo.

0: Anto brother wamita zena kenda wakaita Kayunga. Wana tuafana wawa keyo Kampala. Tuafana wawa Kayunga nitujie Kampala tukateka tomulamu. Nangaru wachisi kukubila ya Kayimba kakususuta. Mbuka atetu katilesani ya gana kupendonga imele getuka. Amma ulikuredi ya Simba unasina mkwango suiza kaungezi karero. Usewe ngapu zitambula mpura mpura. Akawunga bangambe bada wangambe mbu. Akawunga tenso tambula tambule sita. Akawumbu mwekalina ye. Baka teka tomu wa yeranga boi inosikala kubanga msaji ya gamba chala angi mamonuzuku edeni. Nti atakole nukule tajajida wako kubanga atemu mato gena kola alia genu juku weyo kulianga kwa inokola mubutiti ya mbunje obo chikacha wa guru inosikala angu katomu wa ya nyesu wanga bizitambula mpola mpola kubanga atemu mato kainamu mato gena kujoga Kampala. Baba nyo tukuga mambu sende siye gulabu lichimu nyesu kuna mabuze konte wafu wafu guzechi. Kubanga sende siye global chimu bobu wavu wali buguzechi elo kendo vika takata boti wayawa banga toina muka sende wabede bubeza webi ntuwe bitunuli tete bitambula burunji abe vya nabikuwe wala nuka ene vya nalwache bine wala nganza kenyini nita peka angali oburunji kumba wata labika burunji nengo marafuna muka sende chitakana timbutufu yee nalibu vya nina kuzidibu timbutufu mawe nari nesu nga zizali tezali burunji nyonyonyo. Simanyi, obasi choku mpia kupia. Ayane Kampala na kusine biiti rivu. Ogeno kida boti okutuwa mza maso bulu. Ogeno kida boti ingi. Chana wechidi. Nuga abani ya vile se Kampala. Obia zedi. Nuga abia kala kulia kasala kafe katuina waka tono. Bika mada boti ugeno gira boti. Ngato ina mwadolota no musawa ante vyana vili ya buli. Wama. Awasadja nomu jiku wata kesi mweka mweka. Matika na mkumula konga chivuza manyo stekao. Akawala mbutufu nga. Kaya oga. Baka wala kamsumba. Wabanga kare kana kawala kedi master omanyawa basadde nga baso maso mamuye baba no bwana nga bwepanka tiri imbu tiri akagamba ko kuchalao kaba gana gana mwena temugenda kuba ko chemukagamba era ko ke yagala kakanyirira Kampala bu street yawo bu maximum neka kuba luzigido mugenda kujegera yakawolo yakasala mu mano gani ibe ne ni bakana kana ko kali banaye kafachi baka ine urafika yunge baka ita nakagwa. Kame nanga wa mchala na iti yawe chisatia. Mani nga kanyichi lifubana nga kamiyufu. Mani nga keya galabana. Nga balina ya kazalamu mani nga katinele nebani. Neba neba sajabo neda balina. Katinawa ya kulire ruwero. Ya kulire mubende. Abana bemperewe. Abana bejinja. Nama muka inako langa mtufu kamera nga muke ego mbebe dala. Nga tikaba wabu devu mkada kambu kukamanyi nyomu guanga kainera bantu bako. Owai.
1: Hello.
0: O sinzide wawo.
1: Sinzide wano Lukonda.
0: Lukonda pali batia wana me Lukonda gori weka
1: ita wano kuchikaina chiri echelima
0: sebu wani wapita
1: Blakatina njwenge wera mondo
0: chigarama
1: kaseda
0: tutesi tukene kumulamua gwani
1: wali wano Lukonda zenyeja utida
0: wai tukene wai na chana chaliwe Lukonda au
1: viana vili wane Lukonda simanyo bali mbao wame echelima
0: kata gomulamua kutegede. I'm going to go to the house.
2: Kwa kwatu kampanga ni natibu simenye dee kina mkono listike
0: waa ya kana we mkono balibati ya
2: wano natibu matetulibu vinyo akakuba kayyye kukati somo mlema gulisi uli nakunze kenyini
0: kano walai
2: wali wongu wala peta ringa gala kandu kila ntungani no busobo li nga nsobo lomuri isamuri ino kumutuwa ya dala na ye na mula alisaidiza wano mayanga yanga sija mwogera manya
0: gamba nawe mwogere nawe vama vya vintu vetsu nawe vya teka weri nyari yomu ntu nawe vya kwa vitia
2: vama ita sapi na kubanga size na mugamba
0: ategu wa mugamba wa maa
2: mulira na yeta di umuhita kosa wena alino alinaka liyaka kauta kugere wambi
0: ilikadidi
2: iba mna chokonto nulilo mkili ya mkili ya mkili ya mkili ya mkili ya mkili ya mkili ya mkili
0: kati mwaya kuwa so nga chimbu wachita gena na awe
2: nne unye no kwe unye na yeta di umuhita kwa amasa isa wansi wati nganze mbajadi ya nge mkola mkola
0: nini zokuwa na awe libata safi na afimbi wachita kwa agirobu obugere wemba
2: Ni,
0: ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, Ndakugambe na fetu waka ina kanaka guwa. Bane kanaka guwa nga bane katukura. Eda nga mzee chikuwa gamba chofa wote mwerewa kama kole minimu. Nguru ya kolo duki kuna mkwa naka guwa naka guwa jari. Yeno kwa naka guwa baje. Wa mari kusimba.
2: We, karevuli.
0: Anionu na we.
2: We wale kutuweza mwana wa mama.
0: Alhamdulillah, anionu.
2: Mwono naturi avudu nga ni msura kasawa.
0: E, guwa mwana, abana me kasawa bilibiti ya.
2: Abana me kasawa, ba iti ba ina tabu.
0: Hey.
2: We.
0: Hey.
2: Ogezi no gamba kawara kanku buri.
0: Njogera ibi gamba kusimba bakuhulira.
2: Wane wape petuwa ina bari kakaita kariti
0: ufa. Hey.
2: Nenga ni ule guru kagira ne kamu kamu kagira ina kutukosa kuchachi.
0: Ngaka amanyi.
2: Ngaka, ngaka.
0: Gamba.
2: Nenga ojoka bakume nukwa gamba. Ogeya nukwa ni nyabu. Nga siku tegea na gamba. Damo yeso ja kunte gira.
0: Hey.
2: Nga gamba vanda.
0: Nga gamba vanda ni vikile. Kamisa dima. Nga
2: gamba wangi.
0: Hey.
2: Ogeya nukwa ni kilangi ya kao rubutu.
0: Hey.
2: Watu teksi.
0: Nini kanawa, atele kanawa, atele kanawa. Oja chii wanawe.
2: Siku chii wangu, watu tekse, ye ya kawo rubuto kari omu, okasa anga ka indi, karika rubuto wafusatu. Otana kanyo, okasa anga mukade, mukade, kura mkisa, atene kayo.
0: Ada wawala mtukula bubina mwe. Menguwa budebu angebo nabona. Nongamba togenda kusomola, tejija kusomoka. Nafutu wabu ino, wabu nisemo. Buba yungo kutulichawo, chichoma ni mulichawo, chiba nabu. Nakusomelo jebuli. Gavu teka nyumia na mwe, tekali ya kaunga. Masimanyi baka suji dawe, vyo kulia kantini yao. Kwa kagena ne kajie wali, kajie uoga hao. Andi wakati juki ya fabata ina angasente. Kusomotwa yanga muogo, natali musige wa chinzali. Muogo playini. Katika baba ina muka sente, bandia muogo we chinzali yao. Nive ya gala ya gala. Denga filo dena, ina kujuli dada. Una akulati wama.
2: Mekomada wani.
0: Anyono, eno empura. Kola bintu hivyo na wenzo kwa tunya naka. Wenzo kwa tunya naka wala gwe na awe gwe.
2: Gwe kugamba kugamba vino wa mango tuka wano wendi.
0: Hey.
2: Sebo nage mponye mchitondaba wako.
0: Gamba.
2: Wano wei kwa mbani machita chijia atawe banda.
0: Yes.
2: Atado uwe kireka ono wano wano wano wendi.
0: Hey. Zinange na chinawe wa chita na bisibu. Aha.
2: Katibu nae.
0: Hey.
2: Gachita aliko zala wati wati kisho mingi wa skusi inga wakuru.
0: Chasoma koku te wasoma.
2: Ganze
0: jari wazi. Ah, toli imba guanga wasoma?
2: No, kati komanda wa mtu mbanga
0: tatu. Wakoma uwa?
2: Wadi na koma
0: wewe. Eee, tikati zingi. Ibi ila tebi, ila bie. Kati zingani
2: na
0: ya
2: teke jaganga, tigaba katu anaka wazi.
0: Eee.
2: Kati soo ya lero we kugambila, tigamu kati nasa na wechimina.
0: Na, nasa na kumastowa.
2: Masowa cheba ando.
0: Eee.
2: Uyuzo luza wakati ye mama, ina mama nga mukaga zingu ya gamba ni natusa.
0: Mfula yo mwasemba yo wama. Mfula yo mwasemba yo mulamangu gara yo. Atapo nama kumyo unja kubo unogwa wachala na ugoja gulira. Elama chalo jemba uliranga na wama ina waya ze baka nyuga. Yaka mbutufe mbake. Mwano yo singa madange elama dange wama likusimba.
3: Halo.
0: Ani onu?
3: Izo yo gana musema kukuba.
0: Abana yo mkukuba libati yabo.
3: Wana yo mkukuba lungi.
0: Eh, tebe na tabuyo nina.
3: Na kwa hivyo mwala kubaita siku.
0: Sikovi ya.
3: Mwala mwita sikovi ya.
0: Niwa nangi.
3: Kwa nangu unzo mwita unzo mwita mwuzeku.
0: He.
3: Na gana natanikuwa kwe matila matila.
0: Mbu ye parauda parauda huo.
3: He ye parauda nini.
0: He.
3: Nyomu kama jango mwuzeku mama natanikuwa kwe matila natanika noku yungu.
0: Kachali ridawa.
3: Hali eno makukuba.
0: He. Ya fundi duwae. I am a man.
4: Niwa nukarele niwa gano tusa lako kaji karevu ni simanyi lwa
0: jika nawe nabaita maulu lino unatene mwefura vaya maini munga ambuno simanyi mubade msubira msajia muwamfu
4: anti gana somne tuwala msajia muwamfu nga muwamfu kujanga
0: avu ya avu tala mumu liye bintu yuka chana chari duda wa chari karelo chari mncharo
4: na chari chari ya kushuguri ya kwa akunda
0: bachitani haa nkunga
4: kwa akunda kwa kese chigonda
0: machinyankole chino mu
4: machinyankole
0: Gawandange chiku zalawa. Owaye na walimko tuse kubyane virunji atobula yona owaye.
4: Owaye.
0: Ha ha katinzoko nyimye chana bienyakule mbyakala nye nchoko waka ha.
4: nchana ngo chigama nti wako mtu anga chigama nti maina sinega nangi nchana vati kwala na ya china chikomye
0: oo ya china ya ina mama kuru
4: china nyo la chicha ina mama
0: ati a
4: china ina mama
0: hee Again.

0: birungi byogere want to brother scoop lama avuka ku radio simba mumukulikeyo komanda wonu ya jidumire ndongo naganze bwembera we bara disco na mbozi boze tuba wonyo na songa za makuru nyeza makuru nyo zikana kuba zijawo masatana bumba aja kuba jazogereko oba my boss oba mzee wange mzee pita kibazo na yajja ku baje kutemogere ku songa za makuru bamenye menye songa bazino kutambula nenze bwembera wo ebera ndongo na binyana na ndongo na bibozi bozi ndongo na bibozi bozi mpola mpola bam pade kuwa no Scorpion Shaba angambia bali omulambo guli mengo kudwairo tekuiru waga angambia guli mengo wano kudwairo ni mkamba uki mwana mama kansuke mwale vanu zijate tulabili soka ngobe zino kutambula mpula saidi yeyo madina kabaga ambawa neno nga kwa kena kujeno moze sali nila kwa wanaibu wana ebi okuli yabi ye kubanga jukira abana bano aba AK eta agenda okufa yenga abachali bato of course kati babadde bakuze kuze bakuze kuze ali musinya nsinya tu kati ne mama agukosi akisegeza kati amule kwa abato regardless tusika atu tambula mpola mpola ola mbusika labu tambula ngawe bwino okubeera nawe yo ufune yo ufune yo 10 ube bitano umwana kuwe chigiri umwana we chigiri mugambo we temate mawo uyiwe ku mutima mpola mpola toba musajange namwagadde yabadde sekawe naka umwana bamusadde bamusadde neka nseka soke ndiye ku ngoko nemugali kasoni nawe naka ateka tinafa kufi kasoka tufune ku ngoko nemugali china tabu momo kamvo no sije kunonya ko tulabensa ngabo zino kutambula mpola mpola oma nagenzo gena mukumu lako ngo mulamu mazo guwa bachala toko basimu ngoli musajja sigaza dakika ntono toko basimu ngoli musajja nchidamu asaje nabaga nabasubiza okubaga mbechi gambo wano mandeva ngo bebugo bikumpeo eh womabo abachala tukana kubukasajja ko bavubukogo nga yagano okuwasa nga yagano muteke waka nenga chakola baka abasajja banna ngabarenge chakola baka abasajja abadigiza kuchala ho wonna namula bachivu banongo gambali kusimu
1: Garebule.
0: Ani ono nawe.
1: Ono nama gembe nga sinzide no mubuwambo.
0: Oli mubuwambo nama gembe.
1: Yesebo.
0: Banango liotia.
1: Anange ndi bulungi.
0: Anange chogera bulungi.
1: Ana ati omuvuko kwewe.
0: Eh.
1: Ali kuchare wa tene vamu yita moze no mulala Jeffrey wa mze istaku.
0: Wa mze istaku.
1: Niyo Jeffrey wa mama nuru ebu nati.
0: Eh.
1: Bagano
0: kukwasa Neje me kula baka abase jaba naki Jofure Jofure buwambu Kwa jita mfuru mtula umuteke waka Bubo ganyo kame tobi ya gala Ajima kama sanje wachubo wachubua Wachubo ugira no gata gata wa mali kusimba Ani ono? Nakanya basajja okwo. Nje muga sola kwa mada bizye mukazi ya musajja. Musajja dimu bango wabiyetaga kola chi. Wamali kusimba.
2: Wamma kwata muze ne yaba kubutogeza nga bachane nga ate
0: batu. Wamma ngukute wamma.
2: Wamba che kiri omwana wa mama.
0: Alhamdulillah mbera chi.
2: Yenze birungi ebwa.
0: Birungi biri bitya mwana wa mama.
2: Tukije ne tuva kusimba.
0: Enso nga sitambula nga bazino okubera.
2: Kandi abantu
0: beno bategera simba. Oye bwamba akafuka weka linga kagano kuwa sade
2: yuka. Ati nze mmeke manyi.
0: Eh.
2: Kali kabasi takafe.
0: Kasomesa.
2: Eh.
0: Wanaye
2: wato kuliriza nyo simba.
0: Kuri anje okuwa linga. Kwa kukiri linga na alike parawuda chinawe yogere linga.
2: Wanga wada jagala muwa yo.
0: Ye parawuda mwe parawuzi.
2: Mpaje wanange yari wanange ngorabi ya dalawane. Neyote mnange kukumisa.
0: Eh.
2: Nauli
0: zaati mnae mtete
2: muna
0: ya dali matuwa zanyo Yamaiza kuzechi? Mbwa sasa ya usigwa mengamba yii Nena wapa nabibuwa mba na kusimba Baba ya mkunyini mkani ya Nikolas muwa sadi Karim Muli mkunyini ya mnyirisi mnyini mudeno mudeli Mkenda kukwa sadi Webali wano Mkani ya sani sava Mkwa kuwa buwewe mwepala uda pala uda Ni mugenda kugadi mwenga abantu abakulu. Omgamenti muteki waka abereke waka amali kusimba. Anyono banange.
3: Aisheruka
0: okobachi.
3: Okobachi wena.
0: Nzira wekaza.
3: Banango bibali eno bakwenda.
0: Deka nawe tikudulogera bintu nabe nene mandeva chali bonawe ah. Kata bibali bibali deyo gere indwe wa mikoli ni wali nawe.
3: Kati ya makabubuka
0: hey.
3: Ni Saidi
0: Kasahidi. Kali yao buwa, kali yao uruuka.
3: Kali uruuke, no. Na kwa uga kwa palauda.
0: Tekawasa
3: na eche kako, uwa kusombo, olita kusomba wabulo, uwa tugambe, nchakola chii.
0: Wasomba Wasomba alinga mukambodia Ade mukambodi omusanga no mwiru no gato omwiru mati yomanyi na zisimanyi mwana wako jja wa mama wangu noga okay ogende musanga nga atai no mudu noga andi kati ambandi kati yo tubadde tugera mbira jya masaza yangambe mtu aliko amali kusimba ah jawa makhinga gunawe kaza chigambo mandeva ngobe kumpeo mama nkwata yo mchalo mwa semba yo nzirukenze jate mko momba wembozi yo mkafuna wama aliku simba
4: hala
0: jawama masa jemu mbali mwa magezi shige ndita atakati ndita ati sawa zino furu tati nyo mwano mwala azali dua ya tubia kumanyira manyira ata wasaja ibasu bebasumu ama nyongara yo mukazo munye kaye ko mukisanzira ukemve kusimba kubango mukisa go seje chiginza tene chigude ne chigute kamwama amaruwa chile chichade mata amaruwa mari kusimba
4: bande stamide kale bule
0: biba muwala janti biba munjaga ama niono ama
4: ale wasaja no banya baba na yebude kwa wakazo
0: ne chikala tebaulida wanda gwegwe ninda wama aniono kari nao jebali aniono
4: nao jebali kusepa
0: aniono proso kufe wawo
4: nima
0: tuka inateta
4: nye
0: waya kasi akafuka weka liyao nga kepala uda
4: akunza kari
0: yu yikati ateka ni proso nao kati chuka chiri msa mfuka nga ya gano kuwa sawe inateta nawo wonye ngo vakayunga nesi ngo baleto vakayunga badde ngenda kugamba gambo mandeva ngo beko kabugo biwama mbere bulungi
5: wakede wasuzo cha Uganda koloko koyake amachago gavusa manyuvu ngateno runakuruo rweyonge dokubero rwakabi wambulizganya nunji kula voice bando ya MTN yonna wakati wesawe mune bilie zo kumacha wefunile dachika satu wezo uwerere ezikuwa MTN kwa MTN nga zima lorunakururamba nga star emunoti noti stabili emuhashi ofune dachika zezo uwerere bulirunaku sumurure chivozi cho kemera kukabitewo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumururo muriro gukurimu nedachikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
6: MTN
5: irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.

0: no extra cost.
1: Mulimu tebantu bange, ndi musanyufu okuba wano n'olwaleero okugabanako nammwe obubaka buno obukulu. Uganda ekwasizza maanyi ensonga y'Ebola, newankubadde nga guli gutyo tetulina kweraliikirira, kubanga nga bulijjo minisitule y'ebyobulamu obulwadde bw'Ebola ebulinnya ku nfeete. Mulina okukimanya nti bw'oba n'omusujja, okulumwa omutwe, obunafu mu mubiri, kulumizibwa mu nnyingo, okutanako oba okusesema oba n'embiro, kitegeeza okuba n'Ebola oba obulwadde obulala obw'obulabe.
2: Kino nga kitiisa bannange, kaakati kiki kitulina okukola?
1: Bw'oba ggwe oba omuntu omulala n'afuna obubonero buno, ddukira ku ddwaliro oba wajjanjabirwa awali okumpi kwe kufuna obujjanjabi. Okufuna obujjanjabi amangu kikwanguyiza ku kuwona kwo wamu n'okutaasa obulamu bw'abantu bo ssaako n'ekitundu gy'obeera. Jjukira Ebola, omusujja, siriimu n'endwadde endala. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu.
3: Eno ya Simba News. Buli wamu amawulire we gaba gonna agesiika ku ssaawa eno.
4: President Museveni aliko bayinjiniya abalala mukaaga bawummuzza ku mirimu oluvannyuma lw'emirimu gy'okukola enguudo okutambula akasoobo.

0: Masa okudwaliro nalongo yakakutuka katikati asiza omuka ogwenkomero adachika 10 okuva emabego okuva kati ngeza ko kunonya ku musajja wange abali ate awe mengo njogere muko nabonda be basoke bambulire embera chi egenda maso awe ntufu yenyini nyini che chigenda maso malofu na wanu mdigi dog solo kubanga tegutambuze nsonga zino mpola mpola tutambuze mpola psogo sigo enjagala tubedenga tulaba chi echigenda maso awo ndabye kubayimbi abanji ngabayingideo ndabye ku mchala wa wizo manisu sandwa tetangawali of course mama wa AK mama manja family na ye abadde ngawali nga na yatu sewo mchifecho okulaba ensonga nga bwezibya zitambula mpola mpola kachumbali
1: hello
0: oyira live ku radio sima mwana mama kiri kitya
1: andi bulungi ebera yo nga bwe twamanyira okugamba nti ndi bulungi naye ng'embeera yo si nnungi amanya kitanzai kali kachumbali leero obudde buno tuli mengo kulungi ya mochale wetuli oluvannyuma lw'okuviibwako naalongo abangi babanyinga yali mukyala wa AK-47
0: yes
1: bwe tufunyeeko abamu ku mikwano gyabo ababeera nabo bagambye nti yakedde ku makyanga mulamu bulungi nnyo era buziwezi ssaawa 5 n'akubirako mukwano gwe n'amugamba nga balina yebanyumyamu naye n'amugamba tali bulungi nnyo kati ate mukwano gwe agenza ofuna amawulire amala nti ali bubi nnyo era mukwano gwe bamuyita fey n'afuna ambulance okugenda ne bamugiwaka ne bamuleete mu ddwaliro Mengo amazeewo eddakiika nga 4-5 7 n'ava mu bulamu bw'ensi eno so embeera kwetyo weeri palasa zeeko wano abadde si musanyufu nnyo
0: of course ngasobola
1: ne famiri abaddeko wano naye obudde buno abakubesobola olunabako manija logia omukyata wa wizo nomiseera naye nga omubiri gwe omugezi gwe gukyali mu mochale kitegeerekese nti nno olumbe lugenda beera entebe wa taatawe so embeera bwetyo weeri bannamawulire weebali naye tewaliwo nnyo kyamaanyi kigenda mu maaso embeera yo yakiyongobero just
0: kachumbali tewanaba kufulumawo ku lipooti yonna yonna egamba nti kino kye kibadde kimuluma
1: bwe twogeddeko ne Ssuuna mukwano gwa kamiliyoni era mukwano gwa famire agambye nti nno abadde atera okutawaanyizibwa asima ataaka zibadde zitera omujjira naye ng'abadde mulamu
0: amakya ga leero
1: abadde mulamu kati tetumanyi oba ataaka nga bulijjo ezijja ne zigenda era yezze naye nga ye bwati bwati osobodde otugamba
0: so olumbe lugenda kusubamu olwaleero
1: olwaleero entebe naye tetunaba kumanya oba okuzika kwanca oba kwakosa nca agamule tetunabagategeera
0: abaana abalongo balabyeko awo oba tebanaba nakukitegeera ku bbo
1: abaana tebanaba baleeta era tebanaba kyemmanyi baleka bakitegedde naye nga tebanaba baleeta kuba embeera ebadde yabwangu nnyo
0: kale neyanza nnyo muganda wange
1: kale
0: muganda wange kachumbali yali emenga awo okulaba ebintu nga webitambula mpolampola naye of course nga namwandu mama wa namwandu nyazaala we mama wa manja famiry mama wa kamiliyon mama wa wizo mama wa eke mama wa palaso mama wa amfrey ayogeddeko ye nga ye abadde ne speedi gyakozesezza ate okugenda ku ddwaliro okulaba muwala we nga bamugambye nti bamutuse mu ddwaliro of course ne taata ayogeddeko nga naye embeera gyayogeramu naye era of course ogisuubira yakinyiika gobe embeera egenda maaso essaawa zino naye nga ensonga zonna nga kachumbali bwazikubuulidde kibadde kyakibwatukira kubanga nange bakingambidde mbadde ku mpewo nga nkola mukulika eyo ate nga over the weekend twaliko ku nyumba ya Uncle Piao kuchizungu wao nga aliwona abalongo nena alongo nga anko piwa balambu ze nyumba wabadawa guru wabadeno wansi in fact nga nabalongo bakuze basanyufu nyo ne mama wabwe na ye mkofukoshi katonda batu ya sala wensonga nga wezina okubanga zitambula obanga bochinabe dangena kubanku wa ebisinga obyo nabyona kansoke mwalo kuwa kutata waneno bwe mkubide kusimu bwe mkubide kusimu tata angabu ayo gede nangi
2: gambi mwakichala lento leta wekafe bamujee kanga ita ulira urunji vichi vichi nga wamanyo uruwati
3: uro dijori ilo
2: lero wane mamutuare mengo kwa gendo kujirango mwakita chata cha sabu urunji ni wajiswigo wane mpikati kwa mwakita mtima mtima chivinyo
3: kama abagumi kasira kanunga chitalu bambi
2: uchamanyi
0: Ebigambo bya tata ebyo nga sezala musimba mwa basajja basingo kuba bagumu bensolo kubulirako nti oyo musajja mugumu nsolo kugamba ku mwamima yanjo oyo kyaka musajja mugumu amuko basajja katonda bya tonda nga basajja bagumu kubanga bongo balabale bigudde ku family ye mukasera ngo kyali mulamu nola babana abonga bakutuka omukomu neno sikalango bulamu butambuza bugenda maso si changu challenge ya manyi nyonyo abajimanyi babera abajimanyi because omwana omukulu amfle abadde yakagukola abadde yakafa recently nenga juki ya stibon ak ye yasoka yo kamili naye abadde mulwadde awo kati ye yawonye nayenga naye yabulala kawo nagenda mu America kamili yamenye kakama maguru wiza akoze bwati Nena sigalanga chali strong nga tata ne mama wizo gamanti yomuku bantu abasingo kuba strong ne wankubadde ye mama eranga mama ye mukazi eranga abanyomuchala banaye babera amenye kamangu omutima
4: uyo bamunonyo omuntu ala mumuchere
5: mpangambi mubadde mwaka ya kafada chika sawange mwe mapega
4: food tena bana kuweda
5: ni sawa tena weda
4: chika musujja yalwalo musujja nagenne bamutu referring in Zambia yasoka marwalire yo bamu referring in Zambia Zambia ngo musujja guli nyenyo nga tebayi na bulungi bikola ne bamusembe ne bamuwereza eno mugambi bajjudde nayenga mbere ya tebadde ya mulembe atukide mwaisi iyo
5: dero mbutuse ngembera ya tabuse
4: ngembera ya tabuse furutu gambi na tukuwata manga matoka netuja
0: mbera wetyo wegenda maso wali atemengo kudwaliro of course Nalongo lokumanti eke agenda okuvaawo of course ne eke yali akyali mwana muto yali myaka 2 mukaga 2 mwena 2 mweta na 2 mukaga 2 mwena awo kitegeza ne Nalongo yali akyali muto Nalongo ngomwalo muto yali ayinogenda maso n'obulamu obulala yafumirwa kula badabao ufumbo obwo ebyabulimu ebimu bikyali byekusikibu because bibera wakati wabwe naye nga baba na balongo abadde abeera nabo wabajake wajaja wabwe wabira kona ye wabatele kubira kona anko pyoyo wabatele kubira kona ne anko wizo na ye embera katibati wegenda maso chitegeza anti abana mulugano lutufu chitegeza lugano lutufu waba fusemfunzi kubanga singa mama uwa baje yafanga bula banze embera mule kwanga na vaki wako mama ni tatawali mzee chigongo Bernard jari ye mituachabi kwa saganya mpola Ateba no baba nga mama tata bonaba fu chitegeza siberang phones
4: tumusangiranga aliyawo yakoyana bobo
5: nanga abalungu
4: malagaleka abalungu
5: sarunyo bambi
6: bitaro nyesego nchite kayo mauli lega tali mato na dala mumbeira bwetu
5: nga chitago
6: bitaro nalonga agenzi
5: abadde mulwadde wotegera dinti okubadde
6: sinyo nti oba abadde mulwadde just ng'omuntu tuwera mu nsi ng'oyinamu ebikutawanya naye nga tebikutwala mu ddwaliro yes
5: ekitegeeza naawe wazze nabo nga baleese
6: ku

0: wamu abo betogera kona abo bebasobodde okubeera nga bo omulanga yogukubiddwa bebangu yo okubeerawo manyi mayanja famiye nayo nene nzibu mayanja famiye nayo nene atengazi kyusigala tugamba nti kama katonda yawa atera yajjawo yaino sigala nga abagumya fa basigale kyona bigaba bisobola kwongerako bisingaawo
1: Nalongo nga bawulira nti Nalongo abadde mukwano gwaffe yatuzaalira abalongo baana balungi tuwangaala nabo so nabanga mukwano gwaffe ate abadde muntu mulungi
2: afudai nabalongo babiri bokka
1: abo ababiri bemmanyinze bebafa nti bebamayanje nekyemmanyi wasobola okubaayo abana

0: kyekiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva mu ligi ez'enjawulo wamu n'ebyemizannyo ebirala katifuna amawulire g'ebyemizannyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngeera ova wano olwo ddeeri gye babiteebereza
1: Chenda mumusambu kasise satu femmefado simba mweba nyoku vena nga mtu uliriza mweba nyoku vena nga mchua aliko dalabulu njinyo paka sawa zigena kuvira satu ezechiro na kuruwa lero chuanja chabia mzanyo elanga bochotu watu ingide okula matino chukwela dalabulu njinyo mumbera ngabo inzo kubanga mpozo jitunorira ngabo ifanano nyiga sita bibiri kumi sita ama kumi abiri sita anamu satu hash nosubulo kubango funa mpirejo ngabo tufayo kubantino tujukutera yo kugambi sita bibiri kumi sita ama kumi abiri sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP olukalala ordinary bino nosubulo kubantino vifuna ngoli wamo ne banaffe aba 22 bet
2: Mizanyanga famu guanga Uganda Gakutusi wako 22 bet Katifune mitundu chikumi kwenye chikumi ya yenyongeza Kunsimbi zoso kukuteka kwa akaunti yo Eye 22 bet Osobolo kwe wandisa Ngogena kumukutu ogwa 22bet.ug We wandise ngoita kumukutu wa 22bet.ug
1: Yes, we wandi se ngoita kumukutu kwa 22bet.ug Chetu nizo kubanga mpasi tugambira kwa dala bulu njinyo www.22bet.ug Wasubulo kwa nchino gula waka unteo bulu njinyo Sente zote kako, baja kubanga basi kufisa mwemi nchi kumi kubuli shikumi Nenga juki na nchino mkwe wandisa, baja kubo za promo code Teka mwishi gambo simba FM nyoku tentono Waja kubanga wasubulo kwa nchino uwe wandisa ngoze Mumbera, jetu kwa agari ya mudala Wabulu njinyo nga buwefana na kusaidi eranga Gugena maso suru kwango tuambu la bulu njinyo Nema nafaba 22 bet Havu ngero kumantino bagamba Nti simu pira guka Wabule mizanya ijenja uli josu bulu kumantino beti ingako Embera yabuli josu bulu kumantino jibeti ingako Binji biogeno kubango ufuna Kakati tugenda mu mipire ja friendi zezenja ulo Oja kubanga na josu bulu kumantino jibeti ingira kwa dala bulu njinyo Juki nantino odds Zobo zitunulira akaseko nawe njini kawa kakuitako No kilizanti no mbutufu Chiva chamanyi nyo kusaidi yeyo chetu nizo kubanga tugamba. Paka saa zigena kuwela satu ezechiro na kuruwa lero omufumbe walusimbi woto.
3: Kanso Nampala Yusufu mchonja chebe mizanyo wali kuwela ngo uli za chokola chamanyi nyo. Tuze mkulikeyo mu weekend mkulikeyo mu World Cup. Aba wangu de timu za mwezambade mwagire zenja ulonga zatu seku wangu zimu yoge. Katate tuze tubenga tusobolo kuwela ndo zatu nizo kubanga tugena kubanga tumogerako. Kwa yedenge chikopo chawe de. Naye byoko gerako bichaliyo bingi nyo bijjo kusigalanga bikomawo nenga yote wera bira na mauli ya malamanji nyo nyo nyo agali mubiye mizanyo wano wakane watali waka kugosobola kubera ngomanya wane waka nayenga tunaba kubera ngatugenda yetu kujukiza ntoyina kubera ngawera bira tifetuba tuzinga tugwala nokubanga tukugabira akasente ababade bakafuna mukafunye nawo kyasobola kubera ngokafuna Gezeso omukisa gwo ku 12 zokazi bagenda okwera nga bakusalako abantu sente bazifuna bazifunira ddala 12 zino ovaye n'ogamba ku bantu dokuwa mandine kikomando kibayite ekyakabye nnyo Rolex yakabye oke jeri eyebiri naye lowooza amungo jefiiriza n'ogandi ninja okuwangula amitwala ataano zibamu Rolex meka ne business number gy'osobola okeera enkya n'ogandi katika ngenda kubeera nga nze nekubira capati zino nzitunde sobola okola mu bizinesi ez'ebbiri mutwala abiri mwetaano abiri mwetaano na ne kumi n'etaano omuntu akola mu bizinesi bbiri zokka nga ze zikolera mu bizinesi mayimo muleme kutunulira ku kucyakala kwokka ndi mitwala ataano bwembanga wangude mu bingo masavu ngenda kuba nkyakala lowooza amundi mulimu abasobola okola mu bizinesi eziwera ettaano abawuliriza Goinzo okulowooza ku bizinesi y'obukadde 10 y'obukadde 10 eyakakadde. Naye waliwo asobola okola bizinesi y'emitwalo 10.
1: N'emitwalo 5.
3: N'ey'etaano. Ate n'ayimirizawo famire ye. Kakati mwaizo gamba nti 5 kibeera ki. Kakati sooka gw'obale mu sigiri ya sente meka. Yinza okuba ey'omutwalo. Amanda gammeka. Oli singa akera n'abanga gaana n'agula kasooli n'abanga ayokya kasooli ku kkubo. Mitwalo 5 tegimumala. Polisi ingake anaganti okay ngenda kola chi
1: kanonye
3: ngenda kutunda miyembe ngenda kutunda ovakedo kwaba ndo ovakedo wakugulira ddala ngenda kutunda ntungo bantu banonye byo kunywa ku chayo
1: okulowa
3: ne bayimirira ku makubo akamba bani gwentu mani gweno bera wanje ngenda kutunda binyeba ngenda kutunda kasoli ngo mumitwala atano inamo business meka ngenda kutunda manda nsawo ya mande kusente meka mitwalo musanvu oba 10 abale semu nsawo meka so tonyoma bili zisobola kukola business no gamba mukama katonda kino atenga kinene nnyo nnyo nnyo kale nolwecho ngezesa ngozilina ko kusimu yo obo inako nya obo nyize mirundi ebiri kubanga mwezi guna atero kugwako tubenga ate tubanonya akababa zanye mirundi emingi ne batasobola kuwangula nyega star 255 star mwenda emu ash nyega okay teka mpidi ngambia nyega star 255 star mwenda emu ash nyiga oke okay. Teka mpini ya mobile money bagena kusalakio 12 oyingira akalulu kusabili na chika 15 tuja kuba tuzanye drone tufuno muwanguzi tubenga tusolo kwelanga tubabu ya ndigundi 5 ugafunye tugano kukwela wenga 5 wagafunye na da ngoina kakasa abo kakasa ale toba na mutima mubi aba kuba anje baba anje kwetu kakasa ndi nzifunye kale rinyo hizo direka hizo dide kerinya mweno tu kaka sandi nzikozechi nzifunye njiga star 255 star mwenda emu ash njiga oke okay. Teka mpini bakusala kiyo 12 awo ingira akalulu tuwenga tusa uloku edanga tuzanya wewale kuuliriza unaona uoli chokola chamanyi nyonyo dala masaza gaso wedo kwanga gaza nyamu piro ogusemba yu first round ukubeda angegwa gomba malidi nechagwe bisiro bwato na yena aja na mali zanga bole meza mulumbye na mtawanyize uwe chadondo bwe bityo nenzi janda ba mfume na labye ndaba walwa de bategeka oldies mpira oguzanye bo gwa bakadde na ndaba omubaka wa Kawempe North kanso na lokola nga abaddayo gende mu byo yabaddayo gera ku oldies eyo nga bamuwadde omuzinda longa gandi banango mpira business mpira business nechindetera ninedo gundi jenda vieko esaza liabisiro nga mwoli waba mkuba wagizi balo za tebali contented ne ngerijeri kozemu ngera balo wazanti beta kukubela nga bagoba haba mkuba liriko kubanga chago yekule mbe dao nobo nilogodi kumi disiro yesem ya mgrupa yinobo nilogona nga bade wogera nyo ku wamaulire wawe nti aveewo ye businessman ye afa ku business ye businessman chona chechiri ne sebwana baba bamutekamu na just njagala kubaga baba na ndoke mwinzi okubanga inobu nafuwe nete mulina kulembeza kya government businessman kubanga ate baba businessman ate ye yali baddo mutufu okubera mu kubamo kirije mugane omupira mwe muno na musanyu neo mpira business kubanga singa mumanya abaza nyabo esende ze baba gulo kubaleta mu timu ezo esende ze baba wa nokubera wakati oli baba business man nga che muli muloza nti aloza nyo ku business kiregeza naye yali agado kuteka awantu sente zidda muwangu de buli we muwangu lo mpira abantu bajja kweyongera kujolo naye wateka sente abakola ki asanyuka nengo bayo je mujja mugoba mu abantu abamu abavudde mu mpira tebadide ddala saba wagizi ba masaza sibu siro yokana wabula na masaza amalala muli mwagata nabakola bulunyi nenga abantu bayiye mu sente kubaka tubogenda kugomba gombe etadde mu akasente akawera kubera ntedi mu kifo kya kusatu siwe yali agadde okubera bonero munana busiro muli wansi mu seme no bonero bonana yimu wangula mipira ebiri ne mubanga mino bonero 10 nga chagwa ina 10 nga muba mu mwenkanye depending akoza atya butambala ya jati ba msubira kubera nti wali kubonero 10 nakamu kabula nobo nobo biri jali wansi wali wo bululi alina akamu chadondo omusajja wa chadondo ya faya yemu na ye kirungi ebimu agenza abizula ku endi awo nabo abadali nabo bali ne nkola jabade bakole tategerekeka agenza abizula kati abonero omukaga wali kati second round nsubira bajja kuba basobola okubera nga beterereza ddala basobola okubera nga bage bava mu kibinja beyongereyo nga bwe mutendeza n'akasaawe simanya alambula ebisaawe oba ekisaawe ekyo bakipima mu butuufu bwakyo nze ndaba kibulako second round eno akadde muba mukalina musobola okwongerako eno perimeter fence ekisaawe ekyo kafunda nnyo mulowooza nti kakosa mmwe ne kakosa n'abali abaweza naye ate mmwe kabakosa nnyo so byebimuko ebyosobola okubera ng'otunulira mufumbe mpozi n'ekirala National Council jukira etteeka lino eripya basobodde okubeera nga bagamba nti mu federation izo basosiyo nizeza saba okubanga zifuna license neziteeka iye byetaagisa bagamba balina ko federation iziri 11 ezituukana nabyo ezigenda okubeera nga ziweebwa federation izo basosiyo nizendala musanvu zikyali awo bakyetegereza balabe kubye bawa bino ebimu ebibulako baina kye basobola okubeera nga babyetegereza leo bamubadde oba bwe bakoze mwenso byo oba nedda nabo musanvu begate ku 10 nomba beere 18 naye waliwe 14 ebyo bagamba muino bisabire nnyo wabinze okumaliriza nga ate ebyo tebifunye license bwe bibanga emizanyo gy'ebizanya gigwanda Olympics nga bagamba nti abo ba Olympic Committee bagira bababeera nga bwe babakulemberamu awo bwe benga kale betuwa ssente kuba National Council betunulira nnyo okuba wa ssente so 11 tujja kuba mu maaso awo tukubuulira bye biriwo 11 omusanvu gwe guliwa 14 bye biriwa then kati World Cup bwamala okuggwa tugenda mu Commonwealth Games ze tugenda okubeera nga tolekera mu kaseera akatali ka wala nnyonnyo ttiimu ezaffe wano enkyabiri mu lumu bajja tandika okubeera nga basitula okugenda mu Glasgow gye zigenda okubeera bajja kuba batandika kubanga bagenda abanetibo be bamu kwaba bali munnaku ezisooka
1: tezitandika nga 23
3: yes batandika okubanga bagenda tujja kuba tubabuulira then ne program tugifunye ffe tutandika ddi okubanga tuzanyira ddala tulinayo omusasi waffe mukwano gwaffe owa fluctuation owa fluctuation omwerabidde
1: naye nga utanawakungamba mbujya

0: Zibibidi, Akulibo Premier Distillers Limited, Abasangibe Kagoma Bumble Road, I need the candy, Atifama Saja, Halimujama Chafe, Wolfuni and Colombo Kamobaro, and Dukeli Kulio Kumpi, Okumayevi Singa, Zerum Samunana Bidi, Zero Bidiemu, Emunana Sambo, Nkolomboka, Nkolomboka, Nkolomboka Alcoholic Kombucha Drink, Tekukili Zubabali Wasuemia Kekumino Munana.
1: Day. Wasuzo cha Uganda. Koloko koya ke. Ama chago. Gavusa manyuvu. Gateno runakuruo. Rweyonge dokubero ruakabi. Wambulis ganya nunji. Kula voice bando ya MTN yona. Wakati wesawe mune bidezo kumacha. Wefu nile dachika satu wezo uwerere. Ezi kuba MTN kwa MTN. Nga zima lorunakururamba. Nga star. Emu noti noti stabili emu hashi. Ofu nile dachika zezo uwerere. Buli runaku. Sumurure chivozi cho. Kewera kukabite wo. Kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei. Sumururo murilo kukurimu neda chikezo uwerere. Okuvamu MTN. Ngaturi wamu, inkura gana ya fitere mesebwa.
2: MTN.
1: MTN, irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
3: Obadde kimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku Manda Mobile ne data ng'amala ennaku ssatu nyiga sita kikumi ana mu mwenda sita emu hash ojja kufuna ennyongeza ya bisatu n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda. Manda Mobile koleeza MTN eruŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.
4: Mu myaka gy'enkaaga eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa Uganda walagi yabangawo. Mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda nga tuwuliriza kadongo kamu ku rediyo ku bubaga bwa ssekukkulu Uganda walagi yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu anti tulina obubaga obw'enjawulo nga zi house parties obw'oku mabiici olwo nga tuzinira ku nnyimba zitusinga okwagala era Uganda walagi waali omutima gwe gumu. Uganda walagi y'omwoyo kati ali munda bikempya kyokka mu buwoomi waffe buli obwa bulijjo. Uganda walagi ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka nkaaga ekyokugatta bannayuganda tetundibwe eri abo abatannawiza myaka 18 n'olw'obwegendereza.
5: Musa, waji, chichi genda maso wa. Ndebo zimba stowa mpya, enkade nkuba ya jisunde. Enkade vade funzi.
6: Atenga kuruno, ama kungula gangi. Nenda kubisa ama emirundi na emirundi.
5: Musa.
6: Sente wazi jiwo kugule taka msizo nieno. Nga sente zifosa ka sente nakuzino.
5: Ania kugama ati nagule taka. Tewa kula taka.
6: Nagula nsigo chikachi runji.
5: Nsigo nonji.
6: Yee. DKC 989. Okuva mubaya.
7: Wesige DKC 989 kurama kungula amalunji. Kino kye kikacha kasoli ekirunji ekikula amangu okuva mu baya. Asobola okuvaamu ensawo wakati wana paka kwana munya buli yiikeemu. Akulira mu myezi ena ate wa mpeke nunji. Jukira simbe mpekeemu buli kinya. Kyalira ettondero ly'ebirime erikuli okumpi wefunire DKC 989 olwaleero. Decalb, success you can invest.
3: Abalimi b'ennyaanya mumanyi akasaanyi ke bayita tuta absoluta. Kano kasaanyi akali ebikoola era nga kayingira ne mu bibala ne koonoonera ddala amakungula.
8: Laba ebituli mu nnyaanya zange. Oba akasaanyi nkagobyemu ntya?
3: Ampuligo okuva mu Nsanja Grow Chemicals Limited ky'ekyokuddamu kyo.
8: Ampuligo asobola okutangira akasaanyi mu nnyaanya.
3: Ampuligo akola ku magi n'akasaanyi aka tuta absoluta ne mu kikula ekyakawojjolo ayingira mu kikoola natto obuwuka nga tebunnaba kwonoona nnyo nnyaanya zo. Akola mangu era ng'akuuma ebikoola n'ebibala obutayonoonebwa kasaanyi era ng'awa obukuumi obumala okumala ebbanga ddene eri ennyaanya zo. Tokkiriza kasaanyi kumalako nnyaanya zo. Kozesa Amfrigo ofune amakungula amalungi n'ensimbi ezisingawo. Lyefunira okuva mu matabi ga Nsanja Grow Chemicals Limited ku Bench Wanuka Street ne mu Container Village ku Nakivubo Plaza oba amaduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi ag'ensigika oba kuba ku noti 775 noti 7 noti 8. Amfrigo omulabi wa tuta absoluta era omukuumi w'ennyaanya zo.
9: Now Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic to blend.
10: Amaulia gebe mzanyo kwewe mwagwanga. Muchiwanja, ngaga kutusibuako. Footbet. Tawaza biyaka papulambu wako eleza mumpare. Ngozo ulo kusibira kwa online. Ne Footbet. Zanyakati kuruensi ndiezi kwa tambukade.
2: chenda mumusamu kasise satu femefada sima mwavanyo kufenda nga mchatu uliriza paka sawa zigena kufenda satu ezechiro na korualero onyiga sita biviri kumi sita ama kumi abiri sita anamu satu hash nofu nempire ejo bulunji noge na kuwa nafa wa Fortbet noteka yo kubanga bakuli ndi lide
11: ya banafa wa Fortbet bakuli ndi lengo genda ku www.fortbet.ug sive mipira mingi friendi zije zirikati neri jezimu ziza nyigwa championi zirijua na waso kade ni ne Europa Conference Europa jempira jiza nyigwa jejiri mingi mingi ratu jikutela ino sobolo kuwela nga ulumbi da dalabulu nyeno bango jifuna ne banafa wa Fortbet abate kasone mchonje chebye mizanyo atenga baga manti bate doku banga bakulumba mviyumbe vienja World Cup balaba toi inacho inza kubera ngo toma babade bakunonya mu biyumbe ebyenja ulo baba gabira amasimu atagebe idala baba wazijaziza mweza World Cup baba we mipira baba wazizizi headset seze zakabisibu nobu nobu no wabuli zakabi nebirala binyi nyoso twasobola kubera nga tubera nabo wali eri mulengera sports arena ensanji mwalabye ensonga nga bizatambudde final World Cup twabadde namwe kale ndo bwerwango osiba manyosiba naba kudizako atenga toba na wale yonandi bangenda kulya kasente ate babenga banetoloza nibo bo okubye kaumbi banafa ba Fortbet bakalina bulungi bajja kusobola okubera nga bakakuwa genda ku www.fortbet.ug yingire ekiyumba oba ebiyumba ensonga ojja kubeera ng'ozimanya bulungi nnyo nga bwe ziba zisobola okubanga zitama naye nkujjukiza tewerabira tulina yeddaaki kazizi no kati zibeera 20 yes dakika 20 eziba zisigaddeyo n'eddakika nga 21 kubeera nga tuzanya draw eya bingo masavu waddala emitwalo 50 omuntu omwagenda ogawangulya bwetugaa nti bakusale 12 bubiri bweziti nobanga owangula emitwalo 5 gezesa omukisa gwo okusinga okusula nazo nga kweziri ate ng'osobola okubeera ngaomanya bwekiba ndi kali bwoba wakikoze olwaleero n'otowangula n'enkyana nekyoba n'otowangula ate oba oyingidde mu bali abangi betujja okuba nga tunoonyaawo ng'omwezi guweddeko bano baazanya emirundi mingi naye tebaasobodde okuwangula netubaddizaako akasente ako bingo masavu owaddala nyiga sita 255 sita 91 ash nyiga ok teekamu pini ya mobile maneo ngambye nyiga sita 255 sita 91 ash nyiga oke okay, teka mpini kwa sawa bina chika 15 tuja kuwela nga tuzanya draw umanye nsonga nga bezigeno kubanga zitambula senyonga Brian sports officer iso district webali kuwela ngo uliriza Faruk Sekalala waliri watch seka webali kuwela nga nao uliriza masaja wa Arsenal masaja babu ngereza abu temuamba lila bubi mchifeje uksa tuteo si wabi ya desiche mwali mwagala na yenze ndo oza anti musobodo kuwela nga mukola wendo oza so World Cup mwategedde waliwo abadde agamba mbu baali badde bakusobola okuba nga bakuwa ebirabo ne buli lwobajjukiza potabo abadde isabirye wemba nzijukira bulungi wano potabo mbu ekirabo kyabayagala okuleetera akirekayo n'alowooza maybe kale ekirabo ekyaffene naye ndooza nakyabatakuwadde bubi kuba ffene naye bamuseera
2: ate nako zino kati
11: bamuseera
2: emiwula etaano singiro 10
11: business wa jingi reda woto
2: kani mbirengira wani no thaniyo na jude fene
11: nga baba fugutu la muganda wangi
2: baba fugutu la ita kuno thaniyo la
11: mubai isao kawe mpao
2: chiri wali na mungo na uona kari tuwa tuta andikira auwe njini anti tuwala bie bungereza anga
11: akubwa omuntu
2: falansa goal za bade mukaga kunya ompira twasibode kubanga tugulaba omanyi ekifo okulwanya kimwe kifo kyokusatu n'ekyokuna sigwe mupira buli muntu goye gomba okubanga azanya era abamu abazanya abo bemulaba abazanya lwa nakola nti ensonga lwaki ebiseera bisinga mu World Cup mpira ogwa third playoff gubera mu golo eziwerako wadde guno go gwayitiridde zabadde nyingi negutera okuba mu golo enyingiko nga bwinza okubanga otunuulira nti ekimu kyoyinza okuba ng'omanya nti abazannyi bano bazannya kubanga tebayitawo kutuuka ku fayino so olw'okuba tebalina kyakukola ne bagizannyanga bagiyita consolation game omupiira ogw'okukola kyogw'okwegumya ne mugamba nti katujira twegumya ku saidi eyo
11: naye ng'ekigendwa kyakumanya akuta ekyokusatu n'ekyokuna
2: ekyokusatu n'ekyokuna kati mupiira nga guno tewetaaga kudduka nnyo ku kisaawe tewetaaga kulinnya munno tewetaaga kukola nnyo
11: mundowoozayo
2: wabula wetaaga okunoonya amagoolo amagolo goga nonya nete weta agate kwe menya nyo eno yensonga rwacho mpira ogo gute roku wamu golo nyingi kubanga gubanga friendly game mpira ogo mkwano chovola wabawu muzaba sambi Harry Kane ti yasambi degna dala kusaidi ya Bungereza abarababa
11: ne yato wabu Falansa yabadaba umuzato luvanyuma nabaleta
2: nabaleta kubanga chabade chiswaza nyo nga golo ziitiride chino ekisoko kukuba golo nya chabade kirabika bubi nyo nagambo why sika kuba bogera friendly match na chino chiitiride golo zino nyingi ne chasin
11: ebirabo
2: chasinze kulya Thomas Tuchel
11: na ojugana na kugamba ano ndichigenda kumulya nga abazanya abamu babadde akubentebe abalese mu game eno nga kibgena mulabisa baje batekewo
2: mu pia interview Saka Saka nga agamba nti ambuli John defeat mtena si agamba nti ensonga lwaki Saka wadde tamusambisa samisa kubanga wadde tali fit no mpira Saka go yasambye gukula ganti abadde fit no mpira gwa ogwa Argentina yali asobola gukola ki ogutandika kati awe bibuzo bitandikira okujja nti abasambye abamu waliwo ekigendero ekirala kyovola bali bamkuba kucha Kobbie Mainoo Nti waliwo game wezi mungu olaba Kobbie Mainoo nadaka kati ku mpira gwa Argentina bakukule mbede gole emu kubwerere beta go omuntu midfield asobola kubanga akoze so obwongo no controlling a game nti Kobbie Mainoo waingiriramu lwaki Kobbie Mainoo amala tasambye ku mpira lwaki Saka nga abawa defeat kimala tomusambisiza mpira noja novunana abasambi olwokuba nti basamba obyo mpira gwa Norway noja no bavuma ku mpira gwa Argentina nti basamba bubi ne badde mabega kwa jukwira na gamba yabyegana nti si yagamba basambi okudda mu defense na ye
11: atana jia nafe netubigana
2: na wana nyo timu okutuka ku kife ekyokusatu atenga luli yagamba nti ekigendera kya fe kyali kya kujja kutuka ku final Hale na atuwanina nyo timo kutuka kuchokusa tu. Hale na agamba buli omu. Na alie Bungereza. Baino kubanga. Basa nyukire mbele. Nkola ya Jose Mourinho inyini. Manye nkola ya Jose Mourinho ribuweti. Nzete mumfu nana. Na aino kuno nyaya ugovu nana. Ukumpi. Wataba refari. Aino kubanga bazanyi. Kwa wataba bazanyi. Waluo kubaa. Wachile chisawe. Chiwa chichirimu obusua. Nenga waluo echi intucho ino kufu nana. Okubanga timba ajikubia ya Jose Mourinho. Nenga siye kakati nono bwe bukodyo bwatanso kubanga aleta kunonya chicho ino kubango nyonyola omangu bo maloku wangu lompira anga guno noja notandiko kubango wanira abantu embera anga yesodo kubanga etambuli yagamye nti abantu abamu abaine chichamu ku mutwe bajja kuvayo bagamenti Bungereza ya zeret na ye muino okumanya nditwaza nye timu inaba world class players so zendoza ndi musanyufu kulwaba zanyi bange era nensi yonna ya Bungereza bayina okuba abasanyufu kusaidie akati njagala kula gecho ye Thomas Tuchel muganda wa Jose Mourinho
11: njawulo lwaki omu comparinga ku Jose Mourinho ndoza tena obo okola ensobi Jose Mourinho yayogera ngebigambo byayogera. Okay, injawulo nti yabe oli abadde ku kilabu na ale ku timu ya gwanga. Nzikiriza Thomas Tuchel naye yawangulako. Nendo za level yoku wangula ya Jose Mourinho nono, oli abera ali klasi nene nyo.
2: Sirese bya kuwangula, siba comparinga mu kuwangula. Mba comparinga mbigambo okwekwasa. Babifana gana Jose Mourinho tasola kukiriza nti bamukubye mupira mwalali. Ha, atia.
11: Lakuba nti Jose Mourinho wali ngosobola okulaba nti bamukubye yali koze kino. Ne waliwo akola ate ekisuka ate nabanga yeke nyini namaliriza nga ataka kasiza abantu kye babadde bamunenya. Kubanga omulala yes. Omulala yali asobola okumira pini. Nagamba sigenda kwerabisa. Sigenda kutuza areke ni jangu. Kugolo zoli na tomanyo hizo funa zosobola funa jangu oguzanye. Na akomyawo timu ye. Nekati wanoke ya mali zanga alese bana abalala ngogendo kulaba dikrani afuse dikrani akubye mangu nyawo baza abamu basobedde okola zigola awo bukaya akubye akoza hat trick obo kitegera nga wongera kubanga werabisa Okay. Bayinza omusigazaawo ekifo ekyokusatu nga babala nti ki naye
2: kubanga kye kyakasinga okubeera ekinene okuva mu World Cup ya 2018.
11: Bayinza omusigazaawo naye ate guyinza okubanga omukiso gw'okuwangula gwabadde guno.
2: Naye bino anti ebigambo byayogera biyinza okubanga byongera mukaliga. Manyi waliwo okubanga bandiyagadde okusigazaawo. Bw'otandika okugamba kankuwe kino ekisobola okugobya ne mu kampani. Bokera kusena ugamba nti omanyi nze nasangawo ekirwadde mu ttiimu y'eggwanga. Ekirwadde kya Bungereza kyekyokubanga bukiseera ebirowoozo byabwe byakudda mabega ku defendinga DNA n'ogiyita na DNA kiri mu musaayi. Naye nga abasajja baakuwa omulimu bajjawo Southgate nga bagamba Southgate buli yatuukanga mu mbeera n'adda mu kudifendinga ne bakuwa omulimu ng'olwedde ekirwadde okimanyi ng'omulimu gwo kujjawo kirwadde ate gwe n'ojja n'otandika okunnyonnyola abantu olabisa. Awo mu kampani baba bakugambye dde nkya todda
11: kubanga gw'oli mutendesi
2: omulimu gwo si kutubuulira kirwadde omulimu gwo kunogera kirwadde kizibu wabula ekirwadde kiwasangawo ate naawe n'otandika okubanga okikola.
11: So ekirwadde ekyo yakijjanjabye ku losers match nga bweyitibwa
2: yakijjanjabye ku losers match naye ku mupiira
11: naye ku losers match nga naye akyusa n'abazanyi kubanga yakyusiza kipa
2: ku friendly game
11: kyonna nga bwe bwokiyisa naye ensi gyayita friendly game nga eriko omudaali mulamba omudaali mulamba gwe ndowooza nti n'abaala baali gwagadde teri atayagala kugamba nti muwali kapu wakuta ekifo kyakusatu naddala ng'oze mu ranking wogidde ng'oli mu kifo kyakuna kati wali kapu n'ojja n'omaliza nga omaire mu kifo kyakusatu
2: nampala alwana ennyo ng'ayagala nyenyinyi ekikopo tawumuza basambi
11: nanti mutendesi kyekyali
2: ekizibu ne bufalansa nayo yawumuza kyenkugamba kubanga it is a friendly
11: game yawumuza n'oluvannyuma n'abaleeta
2: it is a friendly game
11: nze sijja kugiyita friendly game kubanga friendly game ngimanyi
2: era bazannya lwakuba nti tebasobola kutuuka
11: friendly game eba yaki
2: kandi
11: nampa asoko demu friendly game ezannyibwa eba yaki
2: ya mpira
11: kukola ki kukola ki
2: kisinzi
11: so babadde ba preparinga ki kubanga friendly game eba yakweteekateeka kyogenda okuzannya babadde ba preparinga ki
2: just consolation
11: kati awaato ekyo kikyusiza kati olwokati olwokyusiza
2: bigambo
11: biri byanjawulo okola ki okola ki
2: obutenyikira naye nga tewali nnyo kinene
11: sokati yo bufalansa teyayagadde kwenyikira
2: yabadde nnyo bonna abo nga bwe bazannya ekigendera n'omutendesi yakyogedde yakyogera ku mupiira nga bamaze obakuba ogwa Argentina ekigendererwa kyaffe kyali kyakujja kusamba final bufalansa ekigendererwa kyali kyakusamba final n'okugiwangula okitegeera bwe mulema okutuukayo mwekonsolinga just era kyovula abasambi abamu tebaagala kusamba losers match eyo tebaagala kati just kutumalira biseera nakulaba alabako nga
11: teri muzanyi ategeera ng'ozanye semifinal n'ogamba nti toyagala kuzannya classification game
2: jyebali example
11: siganye nti tebaliyo nkugambye nkozeseza kigambo ategeera kubanga Mbappe bw'obadde oyagala okuŋŋamba simanyi bw'obadde ogenda kuŋŋamba ani
2: Harry Kane
11: kati Harry Kane yafunye eky' okusinga Mbappe because Mbappe ye mu kujja okuzannya kyamuyambye n'asobola okubeera ng'ayongera ne ku goolo ze n'alya golden boot singa yaganye okuzanya yabadde ajja kubanga
2: ajirya ani kyeŋŋamba nti Mbappe ng'omuntu ye yagenzeeyo lwakigendererwa era singa yabadde talina nnyo kigendererwa kiri awo naye omupiira ogwo teyandigusawoto
11: Harry Kane yamaliza ayina goolo meka
2: mukaaga
11: ku goolzi mukaaga singa yaze n'abanga yakubye esatu Bukayo Saka ze yakubye ani yalibadde top scorer
2: era
11: ye yalibadde
2: oliyabadde na kumi
11: ani andi nga isinga ze nazikuba kubanga ate osanga Mbappe teyali zikubye kubanga tulimu kyagaa nti oli teyazionaze
2: ŋŋamba kati oli ye yatunudde nagala bino tebinnyamba ye n'atuula eri
11: kijagamba nti yagaye nti tebinnyamba kuba namulabye ate Bukayo bwe yaziteebye nga y'omu kubasinga okuba nga adduka agenda waali n'amugamba kyekyo mwana
2: waffekyekyo
11: mwana waffe edda n'emyaka gibaamu nogera noga nti ono mugundi kangire
2: bundi tewali nnyo kinene kiri awo just kwabadde kutumalira kale okulabako obutatubowa just kutuwa alina kubudde nga bwe tulinda fine
11: kale
2: nchetuwa

simba chenda mwisamba kasirisa satu ne chenda mwibili ya kasirisemu sako www.radiosimba.tvgtuze na katambula kamidi wiki odi aloji bala muwano katambula kola odi kumi golo golo wini wini zibiri over 2.5 bili ne golo gole omu Iceland omu Dachi omu Portugal omu Poland is over 2.5 zili satu no mwewiz awa Icelandi omu wa golo golo, omu Dachi wa wini, omu Poland wa over 2.5, omu Portugal wa wini, omu wa wizo over 2.5, no omu Iceland, omu nala wa over 2.5. Tukwaza odi kumi ya katambula kamedili kukodi, basebo liba nyabo, uwe na ingina mapesa, uwe na beti nga isawa, olumbe ejompozi emipira ejiliyo. Usita bibili kumi. Sita kuminatano sistemu hashies making a shiwa antisimio ilikuwa ya time wa shiringi singa chikunga bibili nesente ku mobile money account yo nesente ku mobile money account yo nge sita bibili kumi sita kuminatano sita emu hashies